0: tau nu mai lo reta ili fali. Ile te au le tasi ili vaveau.
1: No leka, o fia sa e iai. O le wakare kasi ili vaveau fa kwa e kaungu mai le fali. Yenga e fai mengi kaungu mai le ongo, o fia sa e iai.
2: Sa uye le fali mai ma lo uso. E ke lofo e kansas genge ai le wa e mai fo i.
1: Ngo kuvili fa akoru waku. Ai sa ngale kari ai lau kelefongi. Si e kilo kilo ange fo i mi skorunga e vili mai lea. Ia ole wa mumboe mboli mangava si au fangau. Ia ole fo ele ingi lancho kamaiki. Sole, wale kasi le lua le kolu lau pepelo. Wakoyo mi fo iau masingi fa mo kupe.
2: Fa mol mole, yoe, fa maangalo mai au. Wa umanga mi asaf sa soangi.
0: Wa mawae ni maasina, sasa ili e loreta sef so soani ili mapu maya services. Wa amata wana faasol solo manuia le ainga o loreta.
1: Malo lava loreta, wa uwaia le swinga le leyo si o tatou ainga. Faftai mo faataunga, male tongina o a tatou pili.
2: Faftai mo laf sa soani maya mapu maya, male alofa ole etua. Wa umawa laf sa soani fafoa ilo faafita auli. Ole ta'alo i masini poka. Vele ili mapu maya. O valu salau.

0: Ia ia fei loa i lea sa a molta to por cara me al termine ia fa so i fuoi na fa stai fa stai mole ava notte tu mal leggio ia fa stai le li molo na lo fa
1: o
0: tu e ma vai fuoi le ne tem ia al termine ia fa so i fuoi na
1: a te tere na volinta ia fa so i fuoi na lo fa tu molo ma con in smal no fa lo ma dia con tanga le pia ma dia fuori vai a so mo mo
0: ia fa te fuoi fa
1: ia so i fuoi ia
0: Ia fa
1: so fua fa so fua ya le fiona loya now si fia le to tau pa matalina ya le fiona loya le partua ya dolu ai le olinda woodruff ya pe on of source on me po ye winga im tau pu mata ngo pia lama ya paula bor fa tua nga le sfa tonunga ya tau pio pi mai lama me le le u mala bor lo si fia ya wa lama le anga ilumo ta to ai nga to no sau sim ta upu ye up tau ton lama me wo wo pa si at po i ma u mana tana tala mai po le fiona loya ya lo a nga mo le mamalo le tātou tunu, ia tālo po imo loia msiona ainga, ia walama le tūmai o le apai tū la mō tātou. Tevi tūlai mai su loa sifuru fitu milute ona tāra le tūlai ono, tāre ono, ia ona tātou. Si a tupo lele whingano tu, vea lama le nei ala leo le tūlai ono, fai ma whingano le tātou li e fōru fōra tuaila ni tāra le, ia walama ni anganga mō ia malon mā lō, Ya mai se lama na yo tato tu asin sina o lo ma puta mai ta ni mai ne fingano tu le tu lai ono ta wai wale lama i manu manu wale ato tori manu si e a lo ta ni mai po ne fingano tu ya pia pia sa o ma lama le ngate leo nisi o na yo tato tu ngata tu lo sa pia ngai mani ngā alu wenga le lipo i sa ya ile ne ya so ya mo mai po le pia pia pa pong pong o mele tato fingano tu ta tai o sa uninga le pia pia pasta e te wati tau sanga e a lo ngā lue mare pari toi a pāpua le Assembly of God i pāp toi tāne tu la e ono tātou pai ngā rotu loa su lono mirute ona tāne o le tu la e ono toi pata lo pātou le ngā pālono le mamalo le tātou tunu yo atunu e mamalo le malo le tunu lo maua mai le tautua pā ua le Radio Samoa su lima e iba toru a mo tā lo pātou tā lo pālama le au pinga lunga tutofia le atua lo pāpena fōi e a sāpia ngai fōi ma le fōreina Ia ole tala le su keriso le ne yaso. Ia ma lor ta pena, ma lor sa oni, fa taile lava pale, ia ma spoli pa to ina poi. Ia anu marmana le upo le ola, sulu yo tato vail, ma lama yo tato wala pa tal patu. Nante lea ole malo le tunu, malanga mai le tu, ma le tu ke lope, opo a lopan pa tala patu ai poi. Ia ma spoli, ia pa taile tu, ma osa lao lao le feilo ai poi. Mane sunga to ina ya tu itonga le ota, mane patu ya sinika, pa aptai te le lama, wa noe leo ya sirpia, ea a ua pai fo'i ma, spenga mano longa fo'i, tu sa male, pa vaya ka le sia, e manua, se ima puane, se pai singa mano longa, ea le, pa aptai le tuo, mole amno tato piano, ea ilo sunga to ina, Ah, tu itonga le ota mani patu ya sinika mani lo fualo ya lofa le li ya mau fo ili e mano longa pa singa malosi last time me to e fo ia pa mano longa ya mau al malosi pa sia mai le li ya lo to mtala ma po lei ya mese to am tani ya po na ngan venga lo ngan duai e pa kan sai pa te na lofa te le atu mo lo mani lo fualo ya ma so le malo le atu no ui le tu mani tu urge lo pe po lo pa patalo pa tu patalo pa isa se mota ngas ngas se i mauta malawa o lopa atau to lia malo si o tahato tunu i ngase ngase o tino a lofa atu patalo pato ito tano peal fa malo longa le li e pa yatu pa yane ya mole malo si a ngā mo ia mlon fi ngalo patalo po ila to tuli fa salanga fa pe wa ngalo o tole mato tatalo o ai lava e manatua pe ala tatalo e a ai au ngal tulinga fa salanga le ngona ali salamo to musu pe le nga nga le ni tu ha no mo ta to po i mai ta to wo de li ya lo fa tu mo to u ma la ma to li fa sa la nga ba ma se la o pie se la o la o le ya ta to pe lo ai lo na ma to o pie lo pa tu e ma so na ya lo pa na u ma no lo mai po ya ta pe na o a po to po ya o po la so ta ya o wanna no fa i ma na tu le nga na tau tala o le whanau alo umantar no atu o mātua, mātua, mātua. Ia tari tonu, ia o le teine rama ma tau i le atua, o le tama ma tau i le atua. Papena lava ona maua le fia, ma le munuia, ma le tua le tātunga ngana, tau tala, vāne, vāponga le tunu, numere tasi le na, So if we eat too much, too much, eat too only ngano, and go to a low, low, low, jam on the chain. Yeah, from nearly in a wing or a pap, and I, yeah, my nail out of knowing ngana, lua, por cholu, yam sang me, yai, pale, tua, manuio, tolum, nai. Yeah, padalva, to lunga lapia, polinga, yasina, leomasion to achina, loma putamoy island, pale, la moving, tony, a lop, teleatu, sina leomasio to achina, padalva, to ya, pasta, sulu, or a tara, lay, panga, to loma, man, for tua, pap time up to my, la sunga, pai, piau, padalva, to ya, Rachel Sipa, my point, England, malayinga, yeah, manola, man, map to my, yeah, tinaya, ta ele to le fai ele I pele ma le hainga lo papena ona ma puta mai I ause ta lia lo patu papena po ya Rebecca sei solo ya ma no la ma fa taile ma puta mai Rebecca sei solo ma le hainga ma nuia fo ele a piafi ya ta to pe senga vienga lo ta to tua ta ne tu la ono ya o le ta to sa ngaro

0: Ye wa o fa longo I le tala e le lei. Si fong mario le kane sia me tisi ma le pianga papaloa I sina monga. Pa mai atu ai le tato sauni ngā lotu I le nepo I fiafi. E lavan si le pil maro le tato tunuwa pe lavan nea na leo le tu lae ono. Pa ima la ba arpin ngaro lo tato tua. E mai se lavan ai o tato tu asin sina ua. Le mwhaeo na lawa I tāpo inga I manu malu e fia I lea sām lea sā le ato o tō le mānosi. E maspo inisi o le atuno o. Sāpia ngai mga anduenga le leo le nei aso e au mō ne fiafi I tāto tupai lotu fantasi ai lunga o le awina atu e le ala leo le radio sā mua. Taitai o sa uninga le ne fiafi o le sunga ya pāsta e te wanti tau sanga o lo papenana ngā lue marparitu e apapua. Ile AOG papatoi toi. Vei lama le fatau baare au ona e pai maponga tau morimoli le pūlenga le Radio Samoa le au pinga alwenga tutopi le atua le ato le atunuu. Ia e maise lavo tu asin sina o roa pena o na faa fonga fonga mai maota malawe o lama nai yano mpanao. Lenga tai lea o lo maua mai poi. Sosa maota ngase ngase maota malawa a o fea ngai ele malo le atunuu. Ia ma ngase ngase o le chino. Me ai lamar patau ba'ale a ona e fai ma fonga tau moli. Ne e fiafi e ma moli atu ufa ma lomar paptai. Lau sunga pasta e te wati tau sanga e ufa ma lor ta pena. Ma lor sa oni. Le alamba ufa fonga le malo le atunua lau lau sa piong pa ia lo ta ta watua. E alamba e lau sunga ne fiafi to ma tau winai. Lo ta ta soifua ma lo ta ta wola pane nganga. Mato ali fa ma lo ma fa tai te ni la ma fa tai ma tu mai o le sunga ya e te wati o lo fa pena po I ona ye tonu po kalame lo avina tu I po sa tau longo longo atu lo nga lue ma pasta so anlo tang lo pe bo I pasta mo mo su pi lo su la to po kalame na una mai la sa mo mo ya fa tai o no le tri na la ma fa tala lo atu le ne po I Nga nwenga, ya mese o fai nganotu ya pia pia sa. Mato li whamaroma li whaptai, te wati whaptai manatu I lea tua mlon pina ngano, lolua bana a wina, ya ngan leile ni I ya. Patumu pele lua utu, ya mese o lo nganu nui ya itonu le kanisia, papare le manuai tau suina o le vai o le soifua, ya moha ni ya nganga moya mlon malo, ya ipo ni ya porklame se lua kalesia ar warma mao ya lofa de li sanga yane ayo le taito ifo manu ya manuia lama porklame panga solo ya mese ya manuia lama ya lua kalesia wa lama nga lua e mole atua malon pil ngalo po imota malau le fiafi ya mo nga lofa lofa atu palitua ya papua manu fala ya mese se lua kalesia lo tapo yo faiva ne fiafi ya mese wome masani Ya le upenga lo ngat sofi le ato le tunu lo wape na ta pua me ne fiafi yo lama na yalu pa nau pa malo pa tai ya mu ye po imano longa pong sa lo manu mai ya mo le aso ata ya mu ye po le am tadi of am ngan venga de bayaso ya o lama ni ya pe se tu le ala ya mu am ni au lo ta to so po mu le ola ya le ta to po longa le nei la lo langi le tu mau pa ni ya le tu la sunga mar pa tu ya mo le no La fuatu, ya, mori mori fuena yo lo fanga, si lo ekane siya wo mai masani, yo ainga le opungare mpa iya, le atoro taato, tunu, ya, mwale nga anga paano alo eto vati.
1: Mafta hila usunga le wapitaito, mwale neya vanoa, mwale, ya, me yen neya vanoa, ya, nifoi taimi e, mwale atua iya lo fanga tele lava, si le ufa inga luenga le atua, au auna le atua, le ngato ni usile nei, Samoa, alo lalulangi atua, ia mo le toi alo faanga ma lorunga lue al ngata foilea so se Samoa ia I nea fiafi e mo le atu alo faanga o nei a fiafi ia wa foile faafonga anga nei po mo le foile faafta tele ma alo faanga I nea fiafi si umatu tamata itai o matanga luenga ia ta ele mo avae mika ia malfaltua le ngata foilea alo komiti faafoi ia male mitanga luenga le Samoa and Assemblies of God in New Zealand ia po New Zealand nei ia mo le atu alo faanga ia I tamata itai ia male tatu komiti faafoi male tatu mitanga luenga le faanga loina e ka le si e pele le loto la rice ministry papa toi toi ia alofa tele mo tou ma lore nga lulue ma lore tatalo ia fa manuia le atua ia ma alofa tele atu mo tou ma atua mna I tatou whanau a inga mawo alofa tele mo tou Samoa manuia nenei vai aso lo faanga ile pulenga le tato le tio Samoa de pule ele ngate fo ile la ufainga luenga ya ngate fo ile le sunga le wao ya tato ya lo faanga mo moliatu le nia fiafi ma lo le faio faiva ma lo le tautua sio tato watunu ele vale se taui mai le atua tawia ele atua so o se ngaluenga tatou te faia ia wala tautua ino se o tatou atunu. Manuia tatou Radio Samoa ia unanga ia angalelei le atua mafaalia pea le atua lona mana ile tatou ala leo ia mali tatou aufai ngaluenga ia manuia lenei afiafi Samoa so ifua ma ia manuia.
0: Amarao sau noa jo wati pa penao na pai mnia po ya tu lungo ala pui pui leli ilo so ifua ilo ai marvetua ima sole kane sia lino fualo ya manuia po imano longa le neipo ya pa so ifua ya mori po alo po tele atu
1: so ifua
0: so ifua ya so ifua

si fong mani e kane si a papa tonga ke si ano sa mo ma le fio anga o tandu nga ma no no o le leo leo tami tu le mai su tonu mra miruti ua te aile tu lai fitu e le tau tua le radio sa mo su lima e va tolu a mo ma na tolu manuia le manu le tato tu no ya mai se le nao i mota ma lawa mo mori le nga anga pa ma lo ma pa tai le a tolu tato tu no ya mai se o e kane si a e fia tau tua lotu Famano losi tapo inga, ya mese lava e lu tau wina tato le tau mano lu. E le afia matangi la utala bane ya utato tu asine sina. Mano lo lato I moto malawa. Si le fia le ilo lato fina ngalo atu na ngalo venga. Ya utato wia e. Po lele mon ma losi tu lunga famano losi. Wa yono aso e tenga lue ima sao loto e. Ya pe la va fa lo toro to lua pe o le sa manu lu mai mati munga ya le se so so ya tu al ngona la va le tu lalo ma u fo yo e pa pe na la va tai me o mai fa vai vai man le va ta to mana tu fa ma o ni le ri le asta ta di atu le atu le ma fa yon ta ta via le anga le le ya so uma a o ai le tangata u mana tu mai ai mana ta li o tangata wa si ya si ai ya te Fa maoni le nao le alofo le atua ya sumu. E le ngalo ya tato. He lawa ya nga iai le tato fo longa o me tutupu mai o me fetuleni mai. Munga e. E ala tasi le munga e olo. Tato tsa ilia le ala tasi le li. Tato te pesili le li. Pirono fautua mai le poto solomona. O lawa ni e fa moe moe lo lawa ata mai. Yoe, wae anu luangata. Ae tātou te pesili le li. Lona lava nganga pa iore psausua ni sili lea. Mo is tātou e manino ai mea uma. Mai mau ailo tātou mafana fana. Moli fa malo umar pa aptai le fa malo losi ai. A o fea ngai tātou umar tau malo lu fa aptai. Malo tau tua lotu. Mi iaro tātou tua nganuanga lei. Tātou te nganu lue ai. Mi ialo tātou tu, alau atale pai atu, o au tō ngānu wenga le leie muli muli a te oto. Pa mānua whaaptai. Leo whenga wenga te tōwhia le atua, so se taita I o lapu māmoe. Pa mānua le pale, mānua le sauni, mānua le tāpena le whengofie. Polo polo ino le tala le le, ia ola ni a nganga mō imaron mānua. Tu mauna whaunga le ni a te oto, taita I o lapu māmoe. Ia maua perso I fua manuia le tino, sili sili le nganga. Ya wale wa mre ipo ngan benga ne tuwa ngan uwe ta wasu le bayo le soifuwa. Ya mawa ni ya nganga mo ya malon malo fa ba lo fa chai. Manuia to vine ngan uwe manuia po eka le siya. Ta ngan benga po lenga fa ba lo fa chai. Ha lo fa chai. Malo le tenu malanga mai le tu ma le tu ke lope fai malanga mai. Ya le nao ta watu e na yo ta to wainga. Fe ngai mre malu lu fa e tete. Ole fai tete lama, ioe, te lama pole alama tūlanga e oi ai, ia ai te usta I lama I leo loa, toa I tau nuu mai ai nei maota malau. Na ua lama atu pole latu si lefia, te ngai ma manu lu, ole mafana fana o tūlanga pena, ia tanto wo, ngaru lu e vatas. Ia e ke koe fo, ia lea tunu na e fo I mai ai, e kere mo sangasangas. Ia e, po I lele pe ai fa maoni, ia mai fa longo, ele pa peo patu e fa longo po oi lama. Ya nga lue fa tasi ya iman wire o pea I po ima tau nuk mai nia tunu. La say me toi po I fa iman wire le I. Padalo watu ya tinaya ta ele to alpa yali ipele ma ya salia pa ma lo fa tai. Ropeka se solo ma la inga fa tai. E manatu mai pa tu ya se lino se osi ma no fo alo ma ya otara. Lo fa tene atu pea po ta mamtu ele au pepe pili o arne. Pa tai ma tu mai pa tua ya salma sina man no poalo yo tara lo pa tu pa tua ya pa pua tau sanga ya na po ya tu sungar pa ya lo pa tu mo lo man no poalo pe ya kain mika ya lo pa tu to ina ya mo ba mika lo pa tu mo ria na pia pi pa tua man no poalo pe na po ya se tu pu ya romia ya ma lo lava miu fa mosa pa tai si lo na mo ria mai ta to le manu lu miu fa mosa pa tai ele mapta mai le nga ubu to muri kan fatina ta tono na uto e fo ya to lo to no ya sania ma no fa tai le nga ubu to muri ma tai mi asi asi mai ai fo ya to ro nei malanga ti samo ya le lo fo le la fo isalamo
leo leo le li lo fafo ma lo fan ma lo fa tai mai na nga to muri lo fatu ia pena fo ia ropeta pele masina ha ma le fiafi la mo sa uninga ni ia so a ropeta ia ma lo fa ma losi ia pena fo ia fa manu ma le ainga ia o ma puta mai I ina le nai tu ia ba fa manu ma le ainga fa te te le lava e me ma puta mai lunga le apio po linga Yeah, I'm sort of to Radio Samoa, so Lima Eva Toru Amo. Spruiva Miruto, what te ale to life fitu, ile tautua Radio Samoa, so Lima Eva Toru Amo. Le suafa manuma loro tato di peleo Yesu, keriso lo tato di faola. O te ofarofan pata lofa to aiso se mota, ngase ngase mota malawa tato programmi fiafi, o asa, o asi singa. Mota ngase ngase mota mlawa. Tartonu le nganga lo sila sila le li ime uma. Lo fafonga la wangangi atu e teole atu e stangi atu yasa uma. Tato e mou e ngase ngase o ma yortino. Aro fatu atua e te malo lo ai. A e ta oto oto ai lungo lo muenga kanua pae. Pea ngai ai mati nga ora tino. Bava yae ile lofa le li. Ona maua leo le maafanafana e la ngona le pa I mai o la na whamano longa ia I tātou umanawa pia lawa o maputa mai ao te oro nei so se maota ngase ngase I maota malawa ia tunu e mamao a lofa tene atu e pia tala noa pia matana tala le nei tala ta lenga I petesa Tari tonu whawhangongo a tangi aore whawhonga a se tala e mātango whie. Mai mā ofa hoi whin ngalo ea ma le tangata sa papenao na maua le mai supa po le pipini. Whia tau sanga ta oto ai le nei tangata. A tau le toru sifuru vanu, toru sifuru vanu tau sanga ta oto ai le nei tangata I ngase ngase ora tino. Mā ofa le loto I tū mau o lona whātua tua. Na ia sa ili ta I lenga I pētesa o le tala manino. Sai ni atu manu atu wa nofo nofo I lungo le awai. I inae ta I lenga I petesa. Fatari tariai le angelu e sau e nga epu le vai. Manatua I nga epu le vai wo e lalo e te malo loai. Sa nofo nofo lava le ne tangata ma e ma fatari tari I taimi e. Sau e le angelu e nga epu le vai. Ua mkua ke I aile fa longo le ne tangata ma e. Ua pēta lai mai le lii, pēta fia mālo lō. Pauta le tāri le tangata, ioe le li ie, wata fia mālo lō ai pangānea. A whaipo te haru I lalo, e saule a ngelu, ngā epule vai, wa ese le tangata. Ua mua mua tu I lalo a wai le, aise se tu I naifo au I lalo le nei vai. Se I pauta le langona wale nei tangata, a wai elon pātua tua le li. Tua si la fia le li le fina ngalo le loto le nei tangata mai. A tau tol su wal tau sanga o se tau sanga umi o ni tau sanga. Ma ofa le loto. Peta lai le li I. Tu ia I lunga ma ave lo moenga. Wa e malo lo I lo fatu tua. Tolu sifuru wanu tau sanga o fea ngai mare ne ngas ngas. Tu ia I lunga ma ave lo moenga. Wa e mālo loi lo fātou tua. Langona nāle au auna fātou wā. Tātou tala noa pēle upo le fātou tua mō tua lalo atu mō fā mā losi atu. Nā yo ta mā, nā yo ti nā o uso mtu fā pinsa yora wa yalom fā nau. Wea ngai ma ngāsa ngāse ora tino. O lo fātou tua e te mālo loa ya lofa tere atu. Ta talo mō tō. Au si la fia le di me o molano pa mano longa e pa yatu, pa yane, pa ifo. Mo al malo si tatu te au ngā mo I e malon pina ngā.

meani ie tau si mai. Si pongo mani o le aungo papaya onga mai si o tato o tunu ui Samoa. Papaya tuwane por klame wa si singa I mo tangase ngase. Anga leleli lana pamano longa e payatu, payane, paifo. Lofa to tua e te manolo ai. Lofa te datu tato por klame. Lia na sao mo mo sa ponga tato por klame. Luos pulu minute ona tana le tulae balu tana balu. Tato por klame to I paolola le ulua ia lofa tane tula iwa mani malo le upumoni tari tono tau runga I poi leo stau tua le au na pata waa ia tari tono manu li ilau ta po inga saa moa ui maoto malawa to mi moli le ngangar pa malo e ka le si e fia a inga lotu le upenga lunga pa ia le atua lawa na yalo mpanao wa malo le pa malosi pela mano pa yato elu itawina I tato le tau manu nu umone aso e pa malosi e selo fie fie umone aso o e pa vai vai te pa noa noa ya lofa te lea teito kane si e fie e se lea pungarong pa ia lea tua e tua asin sina lea atoro tato tunu lama na I whana weti pa lole pa malosi ta po inga pa talo batu ya pa manu mat patua manu palo wala umai na lo yo e pe umo akraiske ki manu lu po wengong sina sina talo batu ma patatu I Alaska alofa anga mo si uso o mua ma poe Alofa mole uso ya Papua, mole papia ngenga ya Tawati, Tausanga, alofa anga ya Matau, ya Sina mga mana ya Alaska, lea alofa atu mato. Malo, malo lava paptai ka inamika, ya paptai mo alofa anga, alofa tele atu mokoko I Papakura. Patalwati ya maunga so sengi, ya mara ingani I paptai maunga so sengi, sile onae manuia maile ya piafi, ya penapo eto, pata alofa lava ine. Sunga to ina, ya tui tonga le ota marpatu ya silita, ya alofangia le li ya, manuia lufa malo longa, te imapuane, ya, saili ni malosi, mole ispo ito ya mata or ngan venga le tuwa wa ngan weai, ya lewa, wa taunu umaila sunga to ina, itonga marpatu ya sinika nufualo, ya lewa tato maputa ya uteronei, talitono le ase aso ito ifo iai, ya, Mawas pasir nga malosi mai le pa malolonga le li ya misil nga nwenga le tuo wana wai paptai si aso tato felua ya paptai mo le maptanga le tato tapo inga le tayao lopo tele atu mo olua sunga to ina tuitonga le ota malpatu ya silika male nofo alo mnuia po ima nolonga le po mnuia po le bayaso mua mua papu wina tanielu male aingani ya manola mani maputa mai otara pepo ya le au pepe pidiwa Ya, malpertu ya sana masina para inga faap tai mo faam nianga, tai mo lo faanga, maiso la tor tato tulu, lo faat fo imo kane siya umalama ngaru lue ai, lepa ingo fie. Ae, nao talatu tato leina maule ava noa pa papeo, yeni aso so ifua faa mole mole, se watu nuu e pele le loto taito, le nao ava noa leina, ava noa tato imeli, eo apio po linga le YouTube pa papeo, yeni aso ifua, Mawale have no aile I taina le valu, tanto seri proklame toi paolola, le uruwa I alofa, ea asfasi silanga ka uvo alea. E bakpo ila upa maalore, fa muli se mato e kanesia, e pa kasa, e wiri, fa maalore fa aptai, na uale opo silfia, ea, tatonu ole wiki enu momua, la sa momua, ya la peiloa e tato mo tato matua fa le nganga, Sunga to ina ma tanga ma patu ela ia ma no fuano ya miso le atole sunga fono tra tono le uta ape mai umo le mutai umo le mota to yaso no mo modas for ident any ia wa e ma lo fai va pati pati ta otor fe po wa e ma lo fai va le penga venga su ia fo lo lo fono ina ne fo ta sanga por ta sanga lo o lo ma lo to su ia le fono ya tra tono wa So we are my phone, the Taja Fono, yeah, my sweet Taja Fono, or to Marvel or Tussi, Sunga Fanelli, yeah, I must foy, yeah, le Malu, O Sunga Fono, Pulenga, yeah, to know a mao, Tanga Ringa, yeah, to know a mao, before Yao Torone, yeah, Pap Tai, wa, let's stand like Pap Polinai, Pepa no noa, Tato, yo, Manuia Fono, Santa, Poet, Tweta, to, it is useful, yeah, Matu Yatu, the Mule Panga, Ya awal pagi balik pengal benga, ya masih otak atau matu apa nengang balik pengal benga pulenga New Zealand ni, yang tangan benga ya umanuia
naba yaso la penant ape mai fo in mai e a on tato fe no e le le sa fa yo tato to ma pa le nga le tato fa man tunga e a au ma ngai ya fa yo ka konga e le psi ni ya no fa konga e le a sa au ni me la konga ma ngai ya e o ye ka pa fa ba me fo msi no sa stu au au ka ko ka ko nga ya lo fa te ni atu se mato pa muri e pa ka sa william tapre u ma la ba na yalo pa na pa tai le loto te tele ya u lai se me nga se pe la mo pa ya to le tu wa ya ta ma nga wenga loto pa ia ma loto ma ma no pa mo mo ya ta to nga wenga le la ma la po i mai lo nga po no wa e ma nuia ya lei se me nga se o vivi de mu uma ma mo ya lo fa te la tu mo ma no lo ngal po a tanto pese na le aso faraile o tanto po pese le apoleon no le fiafi ma no lo la son fu ma no lo le aso lulu ya wale ya bando le sunga tata i pese ya le po si le fiafi si ya skamo kanati vane pa i orta i tayo le wasapo kanati fatu mo ro marina ni anga ben le bayaso ai manino le tato pese ta pena i mole sarfa mantunga le il bayaso de las paroide de apoleono fatu no ina tato pese le calesia e pa ka sa i wuri le la foi fazina e le calesia un pa mo mo manga nga pa no alo ana no tato le na mo aso i fu pa mo mole pa mo mole a o yenya so i fu tolu bispetu ta si lima i matoro no mera le o to su tolu minute ona ta le o tu la manu pa fantu mai amrat kai doi va mar patu amiliane ya lo fatu ya fa mano longa le ri ya mawal manosi tal tonu stai me luma pa nga ina le lua so i fu ya wal la mal lua to pi ja kono lo patina po po mano pa no lo patu ya to tu ka lo pai mano na fine lo tele ya ngai ma ma e nga nga sortino pa mano longa le ni e me so la torta to e kale si ma lo la pa muli fi fi ma le lo to tele tasi le nga tasi lo ton ta pa muli ya ta ni ta to fe lo ai mo nga fo no ma to pa le nga na va ya so le mata ngo fi o le ana wa no le pa mo le mo le ta lo va di a pasta o kuso yo sua pa te tele la va pasta o kuso wa te mai loto TK ka lo fai lo pa te la lo to TK ma le ainga ya mo mia fo de ya ki pa kai ma te mai pa po winga ta le lo lo pa te ai ni ala va pasa mo malo lo tru ne ya fi ma le nga pa lo

0: Fia lo fo ele loto le nei afi afi. Ile sua fa man ma lo lo tato wali iyo Yesu ke viso. E fa feilo ia I fo ipa anga ma sanyo le tato por kalame o le toi fa ola ola. Ne ulua ia lofa. Le ngata ile au tamma fa nao sua tato wa tunu olo mfai ona maua le. Ava noa e fa fonga fonga ma mai moa mai ai. Ile nei afi afi to afi le muuma. Ma wai fo ile ava noa tato te fisa anga iai. Ile tātou por kalame o lo omfai ona e fia fia I foi e te whaafafonga mai le nea fiafi. Pa mai nisi o upo le tangata le nea tāwita o lo tu si el salamu mta upo su fitu walon fai upo su mali maua. O te fia fia I lo wami o tonu. O te mali e foi pia uwala mai ua fō linga I ate oe.
1: Amen.
0: O fō linga alofama fō linga wa aia e ata ngia aile na vea inga le atua ile soi fuama le ola o na tangata. Ele ngata tātou te mori mawina ia, whaamanu I anga le atua ele ngata le tino. Ia sili lava foi, le itu whale anganga isa ili mai ele atua mo na tangata le neia fiafi. Fiafi I foi loto I whaafeiloa ia ia, ana au auna totofi, I soo se pū naunga ma soo se nofuanga lava olo mawhai, ona maua mai ele tātou po kalame, nisi foi o retire mai le ngaluanga. Fia fia lava foi o fa lofa ma fa ta lofa tu mo oto na yo ta to ma tu so I fua ma tu to to no ma ota ma lava fia lava le melo e ma u ma yele ta to pokalan e o fa lofa ma fa ta lofa tu mo o ne fia fi ya ya fo le fa ma lo longa le tu mo o pe fa yo o o lo e ya ila vai le ti nga o no ni so mafti yang o so I fua nga le o lang ne le nga ta le tino ya te talo ina ya Ia ile se soa soa ni male faa malo longa le atua mo oe le tamaa, mo oe fo ile tina. Ele ngata ileo se uso, se tua faa fine olo omofai ona maa ua le tatou pokalami. Ia eo o lava I tupulanga, lalo vao le tatou watunuu. Olo omofai ona maa ua le avanoa e te maa ua mai le tatou pokalami. Ta lia fia fia ina mailau, mai moa malau faa fonga maile neia fia fi. Tātou te fisanga e tātou pokalame. Mahasani matoe faa wau fo iol neia fiafi. Ia faa feilo ia fo ile. Sungal matua tau langi po ole sungale awa o yataito. Pei ona maua fo ilana po lana au au nanga so tātou watunu. Ile ataimi male ataimi. Olo e faa fonga ilona I uleo. Eho mafayona e maua le neia fiafi.
1: Amen.
0: Faa feilo ia fo ile tātou. Ne sungal fongal pokalame ia oleo wa sui fo ile semu. Pe ona tou, sila sila mai moa mai ai ale sunga le fō mai. O ia leo le a tū I matangi olo. A wale tātou, faa malo singa le neia fiafi o le talo. Ia ia ile faa uunga le tua malana faa mniyanga faa kito. Ha umafai ona maua le avanoa. E te faa fofonga I foi. I upua lofa mai. Ile tusi pa ia po le a fionga pa ia le tua ile neia fiafi tau ina ia faa mnuia le tua. I lau faa fonga malau tapu tapua I maisa amoe le nea fiafi I atono le awanoa fo inei o le atu inatu fo I le sunga le awau mose tatou pese. Fia ngai le malpoh kalame a mato le nea fiafi malangang faa luar.

0: Hallelujah. Praise your holy mighty name. Praise your wonderful name, Father. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Be alunia fia filo mantu tama. O mantu fafitayama. Famanu atu lau fio. O moti noe o mantu loto lo mantu o tua e lema fai au na lanu ai. Lo wa lofa tu no wa sirisiri e se leta ma. O nge o pula tangata. Na na fa pe antu mo le fa mo lalo. Tu mau ia te o e le vi inga tu ma. Le fa manu o le fa nenenga. Ao le whawhitai mai o mātou loto.
1: Amen.
0: Le ngatei me umai te miuma. Le nefo yaso mātou ngofi. A le whawhitai sirita māo lau whaulatanga ato to. Whātau ngu ilunga o le santau. Whawhitai ala upolo o la longa lue le fwoi fua e whababau. Whawhitei alu o nganga pa i ole fe so swansiri. I le ngata ole me alofa fwai fwai no le oloa fia te tonu o te ngata. Wa wha mau whailunga i nai fwai o te ngata mō lawa fio.
1: Amen.
0: Te mau ia te olevi i ngata ma. Whawhitei atu ele fwai fua fwai ni afi afi.
1: Hallelujah.
0: So se sa mua e whawhifunga ma te talanu na loto i ate oi.
1: Praise God.
0: Lofi na ngalo lofa e whatunu. Ai le loto le tangata.
1: Hallelujah.
0: Malupipuia, u tangata lau whanau iu a o lofa tama. Whaftei tele ala ilu walo belo Iesu le whaftai. Amene, ma amene.
1: Amene. Praise God.
0: Thank you, Lord.
1: Iabi ele ni le nei fwoi tu la le afiafi.
0: Thank you, Father.
1: Iso I fwa manuia se tato atunu pelo Samoa. Le nei fwoi vaingo le afiafi. E fa pena una fata alofa ma. O folo fatso tato po kalame masani. E manu malole pumoni. So se sa mo lava. So e fuma nuia e la lo fama la ngale. Fatsa lo fatsua e. E fa fenga ingam fatsua. So se tai tai lava so se to vini. Fatsa lo fatsu. Fatsa lo fatsu fo e tua asina sina. Se yo o lava yalo ma fa nau. Fatsa lo fatsu. Fatsa lo fatsu fo e tato pa anga masani. E lo fa pena ona manatua le nei pol kalami whaonga ina lau au na whatau waa te te salipia. So i fua manuia. I da lo fa le atua. I whatau lo whatu fai tatou biwa si lo Facebook, the YouTube. I whia lava lo au atua ile tau tua le nei ala leo. Whatau lo whatu. Whatau lo whatu fai leo au nei ataito.
0: Amen.
1: Malo le ngalue, malo le ngasai lau sunga. Whamanuia le atua e lau sunga male ainga. Ia ona whataro whatu lea ili a uso le nea fiafi. Ta tonolo no whatapua ai mai. Ma lule ngā lue mo lea tua mo nga whil ngalo. Ma lule alo lofa i lea tua. Una lasi le lo whata alofa ili si au pele o titi salpea. La vea ma afea o lea tua le nea fiafi. Ia whata o wha alava o ia. Ia ta tonolo whaunga mana lea tua. Leo maua e pele malo si whalea ngā ngai tau ala ngā le upo ma lea fionga pa ia lea tua.
0: Amen.
1: Whamanu ia lea tua lau sunga wapu kalami nea fiafi. Ia mai se fo ele whafonga anga si o tātou atu no pele o Samoa.
0: Amen. Praise the Lord, praise the Lord. Ngā tia pelo tātou whatau wa a, my dear. Ia talo fafuri nea fiafi. Ia leli. Praise the Lord. Na tia lavolo tatu fatau vaa Samoa le tunubele fa malol se fu manuia ile lofa sili sili ase o le tua soifu ia ala ilo nalu bele o Yesu Kiriso ia leli anga lele tua ia te ole nea fiafi tolu fitu fitu te zilima iwa tolu numero mwaina e valau mai ai. I'm not for tapping the foyer, the sumo, the water. Yeah? fa'asoso mai pe a e valau mai. Yeleli, praise the Lord, ole ava no lo te tala, ma nafo I ua te tala atu. I so se vaenga le upo le tu ai te fia, ma nao mia ele fiso soani. Ma le kenese e o ile fa'alinga. Yeleli, praise the Lord. Praise the Lord. Ya wona mali fa mulalo. Ya wona no le lofa tu noa sidi sidi ese o le tu. Praise the Lord, praise the Lord. Ya e fa to wa la vol tunata. Ise vai vai to mo foi. Ya lo so I fu le tu e mani noi me uma. O lo o yo to au mo tanto lima le fiunga le tu. So swani ile tangata soifua ya meise lovel tangata ua ua yele loto e na nau nau ole loto e nga lala ole loto e ua fiwe e faile ni o langa e leise me mawai ole loto e ua ua makua ye I vai le soifua ngane ya ua fiwe fai Vialeli, wa faa solo solo ino o o mafaufaunga inisio vae ngai le te tau no o yai ya maa oto ai sesitu langa I le te tau lava ona tupu a wani ngalo, to mua tu nefiafi nau te tala tatu lenga Vialeli, ole ngaoi ele sauna on ngaoi me sawo ye ngaoi fasi faa umatia A fitela Yesu o yole ola na usau na yo to maua le ola ma ia maua a chili I love Praise the Lord o I tu tawana e lua e na famanino Yesu Praise the Lord to e fama jala jala le tu sipa ia le meolo tupu I tu tawa e lua o le tino lava ia A kings e te tee I le nganga. So as o le nganga e whapena foio na le te lia I ama a kings I le tino. Ma fua I sea o meio le ta o to mai ai tua. O le ngoi e le isau na o ngoi. Ngoi, fasi, fa'a umatia. Vialeli, e na fio ma Yesu ne yo tatu mua le ola ma ia maua A chili, I love her. Amen. Praise the Lord. Ua mawhai ona maua. Ngai o inga ye whai an ngaoi. Ne ngaoi le fitela ya Yesu po I satani. Praise the Lord. Ona ole polkalame le antua. O le fulfion ma le fatau nuu. O le faa ngalua ina e ala ilo nalo pele. E le mawhaina ngalue ma fisilingia ma manatu sa kangi e a kengsa I se mea pe afa pe o le talano e tamā o le na whaia mea uma mai le vavau e o le whavavau. A ua mawhai lava ono so whai ma a kengs ma tamu whai e milo milo. I polka lame o le alofa tu no len tu a simply o le malama lama santani. O le talano o ia o ia o le alo o le tua. Ya alma chango fielana al mea ah. That is the beauty of soy fuanga leo leo leo leo ngacha fatua tua ile tua Samoa. And it's one of the reason that alaina peise ye te manatua te fatua tua au le kele yo kemi e se se aya ume vai. E peise ye te manatu o le lava te fatua tua and somehow o le lava ke struggle. O le lava inge ngefu lau general gelo mega kaunga na e malamalama ma e ola ina e tusa malfina ngalo le tu ae pangalea ye e se ana mere kupu ole winga le famtalanga Samoa ole famtalanga le tuspa ia ole mata upu le ole fatua tua ole mata upu e fate tau ilo usi tai I le tua Ole mata upu ole fatua tua e lena o se mata upu e te filifili lo loto mo lo ma fawfau. Ole a e filifili nei e te tapuai ma e muri muri le tua and all that. Ona ngatai lea. O le matau pue a o winai oe ia e usi chai e tu saima le tu wailo na lofa mai. Ia te oe ma. Praise the Lord. Whamanino tu stala e pelu whema ia o le mele na le ulua koeila wali ia I le malolonga le na. Ma fua jia ona o lo la tau le whateotua e tue whamajala le tu spa ia. Ona o lo la tau le usi chai. I le malolonga wa ta pena le tua. Praise the Lord. Here we love all your lalo. A omea. Fainga jama ti nga no o ya te ya. Yeah, na. Na wa wina ya o ya ia. Usi chai bea. E leo si me fainga ka le fa bea tua le tua pe fio na tau alanga antu le nu uia a fa sa te wina o ia. A fai o oe o le alo le tua. Save yourself as well as le lalolangi atoa, e leo se mea whainga ta. E leo se mea whainga ta le whai atoa le tua, le tala noa antua santani, a whai o oe o le alo le tua, whai I whai le alanga le se liwangi ai se maa, liwangi se, I se mea ai, se areto. E leo se mea whainga ta I le tua Samoa, le whapea tua, nar only e liu mea ai le maa, koe whai akulo I asakangi, liu moa e loa le kemi lewa nga. And it's not that hard at all. Samoa le tunu bele. O le maua lunga le na, o le soifuwa usita I o le tangata, pe a whamajala le mengo, o le whatua tua I le tua. One of the reasons, ya lenga, e gleimil to tele te whatua tua, e si hao mea ngai vai. E si hao mea ngai ke ngau ngau yai. Ia vio le li. Lewa yel kako valau. Ya, se I.
2: Tala falo suma kiki.
0: Salofa?
2: Ia, a tila epa.
0: Malo malo soi fua manuia e tue lozo, le nei vai ngore fiafi.
2: Ia, fastai, malo fa malo si. Titi, ele maule te whalonga ina, e ta ua whape, e na tangata u filfilia mwala uli e tagara I tala le lehi. O la uia faita au tutu spa ia. Ele I filfilia I e suni fai fai au, tuel au foreseo sa ilu vai temile, e tala I tala lei na filifili e suso si tue na tangata lava e ila u faifaiva o marau tusi u o e marau au la fonga o marau o amat ele I kape po I pawaltala I suni fai ono so mai mulimul mai a tea
0: ya ok
2: pawalmen fai la so na mulimulim fai no longo na o yesu I limoto tangata e fai no longo la u forsa I oma wala tus oi oi ya la uso o yesu mai tau ma mai tau me na o yesu e tu se la tanga tle sa lu ole am ko se au la fa no no fa ya o yesu la mo mai le posto le mo ele
0: ma la pa pa pa ya ya ale o mo wa tu ya le sa no ngo ele so ma lo se fu mon wir I de ne fu ba ngo le fiafi le la o pa I efeso joani e lau saunuanga. O le upu na tautalangia e titi mai, o le lava o te tautalangia e o fwila via filu nei, e tu sai fwoi malewala au mai o eleuso, e le sui altari. O le a oa uina, o le upu le tua luti tala noai. There is different le mengo o le lau ngaina mo le mori ma uina, e se mai le mengo o le ola oa uina o le tangata. That is different. That is a gift from the Lord, I te ngata ua filfilia. E e sia o le mori mawinga. Ya. Yeah. You. O le meana ele ngati a tūlou. Young and old. Ta mā po le tina. Tātou te mori mau le lofa o le tua. O le meana mtupu mamua le tūsia ngaluanga. Ina walofangia wa una le tua. Femeina lantu watu ma mori mau watu I tangata. Le mewa la tu mori mawina. Le matautia o le tua. Ilo nā lofa. Le ui mai a Yesu. Ai au na wa winal fina ngalo le tua. Ia me fina le fa malo se pa lo iluna tali fa le nga ngo chimo cheo. A wa wa tu changa cha o we e ma fina wa wa tu ni changa cha. All right. Mo ita to fa mon mon.
2: Yeah, ole maule te mamlama foi ia uia. Foi Yesu, tu se lava tato ma so o Yesu, tu foi mo lava tato ma so o Yesu, na fio su lang ia mana na mealo fo lenga no pai. So so ni tangata. Tamai, me foi na fatu su sa tanga te masima. Tato masima la langi tato a te alo onal masima. Ule sia nga o kongi va fo so li va tangata.
0: Yeah.
2: Pa na la tangata le so le wi fo lu pui su fa pe o tu fa mo lava ma so. Iso so na amatan so so Yesu o Yesu o Yesu le upu na wafi Yesu langi ala tu le so Yesu tau tu nis tangata ala tu na tangata suilo na langa tu tau nis tangata mas o so wale upu na ina so la langi o fa pena o so so tato umala wa so Yesu tato fun ma mlama ole la langi kama I ale Yesu ma ele ale tu elungan ma mlama ele siya ma kuen me pung sali kasi ma mlama so we are all disciples of God.
0: A disciple is different, my brother. On a show, of course. Yeah, on a show for you, if I go fear you, claim it, and I tell the show, I'll tell her to spy. Yeah, I am what you know. Yeah, po, if I'm telling a lot of my, after you tell over your Yesu, I see the low of a lot of ma, Molotina, little Lua, the fan now, po, I love her. The middle of Yesu, Ele, Angala, Ele, entitled out in Menga, and also. If I go fear la fun tala no I le upo Yesu ya ve fitanga tama so ya le se me fingo fearly my friend on ma chau pul sa chau ke mur mur ka ya ole fama tala nga tus pa ya se itau fi ma ya fama mole ole mena e ti klea ye paulo le upo fa pe nei e fama sinoina o to I la utala le lei o ma ka ki ke le upo la fo e paulo ma fo e sha wa la fo e paulo fa pe nga o paulo e se au au ma ye na che si la fia Elena Paulo, Ioane, Petero, Jacopo, perfect al feeling to what? Yeah, I Oliver Awina there. Or men are outstanding a gallery, the medal a calicia. Or mefuingang in if way, Ishala Eru, or mefuinga or in a guspa ear. Or a mystery lamella? Mefuinga thing a tie, a telo tangata, Namala, Malama Matalitonu, il Sitianga, Yelanga, or a medal.
2: Oles foi me a ler la u to foi tauto ele ana mana an fingalo isu filfilin foi se au tala tala li fonu filfilin la for sei la ko foi a ol kula ko ke mi ngalang le foi isu ke le la foi a mi ko
0: oi la le filfilin foi fe au kala kala li e tu sei blason no
2: filfilin tangata u sa ili le tu ma mai se tu spasi ma le la on sa on ai wa ve u qualify a foi se
0: Yeah. Ya manino tatou le se senga mo le tawalanga la apostolo I le mele ingo ole e kalesia. It's so pure, huh? E moni lava na wa o Yesu ya tawa na mana tua fa mo le mole. E ye ya o nga Yesu e le te tau na wa wina isa Samoa e ola o lo soifu al temi nei. E ye ya o nga na wa o Yesu most of the time po le telo mea wa o Yesu a o soifu a ele o ilungo le san jauru. It's not for you and I. Or for anybody else. Fa kwa ka moe aka kou, ma wa wina chatou towards the Lord, mai ina ua maliu, Yesu tanu mia, toi soifua manu malo mai, fa kwa amaua si avangoa, olingu esele yei oi mao. Fa kwa amaua si avangoa tatu te moli maua, e fa te tau ya Yesu. Lea na maliu, toi soifua manu malo mai. So wa amaka mai ngaka kou, e mafaina tala noa, e amata mai tuol fe ngenga tuwaid genese, throughout. Yeah, if so soani e wha malama lama ni siyo mea. Ai a awa wina le soifuanga le tatu teo lai. E de ewa kakou kua ishe e siya mea. E amaka mai kakou ilungo za jauro geriso. A le amata mai nale tangata soifua seitu lo. Lona winga. Ole a whainga tafu ilana malama lama. Ma mawai e sa tani. Le ava noa. Ole a wha se se ina ma teik tak se se ina ai.
2: E foi time to follow to ai e foi te tu ai e foi fa for my life foi ta la ngasi
0: The only difference is this. My calling is not your calling. So as you. Ola fusi mi ufa manu yei oele tua. Na fui lai tinga lua ina, ma e tapena ina. A fai ola wala ua le tua ya titi. E awa uina lupo le tua, le lava tuti fafafonga. O titi, ole tangata fatawa, e pay for you, lesi Samoa. A fai ola wala ua le tua ya titi. One of the reason I like finger fall long my sha more be feel feel like linga issue came me ole ole me fa ke titi in a ne you shika ya ya sha more polo suma au le shika ya le tua e ole upu na vala wina le changata fa chawa I believe that makes us ele se fa ma volunga ya I no no so so ni atu ola nga issue ka ku vala wina ali pro pe ke mga ku foye ke e ke fi se va ke se ya
2: ele yo la uya la wa ma la mo la uya tata nunga tata mo la vo so o yesu e ya saulis tanga te tala mital le ya ta ita asuilo ta ola fat ola tanga lo nga fai e tu so so o tu lis tanga ta ta o tu lis tanga te le se lo nga so se au ta ta ole so fo le nga lo nga yesu tata mo la vo ta tu mo la vo
0: sa o le na sa o le ya la la so no nga tu la nga ele se ele nga au au nga pongi fai fe au e ta ta u ma fa so ile lo fo le tu of course 100% or pe kuwa 200% brother. Le sa'o lau sa'o longa. Ai atala nolo ila wa uido le upo le tua. Ia, malia mai. Pe tu lau sa'a moa pe ke agree or disagree. At the end of the day, ol mea ngai ala inga alu fele, fele le mea. Ole oso le lima kam fai ngalua ngai. E fai ngalua ngalua vai, ele o se vai. Ese ese o kaku wala winga. Ole winga nao le tala le lafu. Tu lau wa sa'a moa. Ele suia. Tele fai fiau ele unifai fiau. Ele vala winga le tua so se au aunga mai le tua o tala tuspa ia e tau tala tala e tusa ma le upu a le tua a oa o le tangata i e tau tala e tusa ma le upu a au aunga e tusa ma le malosi ua foin e leo saka upu fa mole mole o le upu a le tua le kalongo knowing very well yeah, e le fie fie nisi ono le le malama lama i e pe kau ai maafo nisi ono le le fie fie mai e se le laku kapua inga. That's not my problem. What it matters to me, ole tau alangaina, ole upu moni. Me funa a fesidi aso se Samoa, e fa soa kua titi. Kusoma le upu lea, a fa yele kukongo lbuspa ia. Ia no ufa malia foile se Samoa. Ia fa malu lua tu ala ale mfaino, na vatu se feso soa. Whatever it's written. Ele ngā tia, o te faftai le tua, ise malosi ufo ina ala ngalua lo nagangpa ia. O te le fefe, o te tau tala. Ya Samoa. Out of love, my brother. Out of love.
2: Yeah. Yeah, last time mole mole mka kunepo ya de manuia ya ya su fango lo tenesia pa Thailand.
0: Vi ya leli fa tai fol ma futo mai ya te roso vi ya leli. Ya fa soy fo ya brother.
2: Fa soy fo.
0: Fa soy fo. Ya vi ya leli ya. Praise the Lord. Praise the Lord. Ya ele fango fi. Ya mai manatu fo yo te tante malama fo I sesi vanga fo yo so nga luso of course ah ya wa ka fa pego ke kuma yo le si fo I piko a fa ile ole vala winga loka ka ngaka le fa I a fa pe fo la e se taka tala vala winga le tu ya wa winga le po le tu ma fa malama ile so so ni ole nga pa ya o lo ke kuma fo le si piko of course o ti tali tonu e tu tu sa le ya mala ngona malo uso le o ma vaya tu au te tal tonu ola ali esi, aisha, ia fui lai tate vava ia tu, ile langona fui malaka saidi, not knowing, esi vala winga, ah.
3: Amen.
0: ai ole nau nau nau le loto le nau nau inga nau tungata ole chala noi le tua ma le lofo le tua so le peke loku peke le loku ke kama kalamoi le lofo le tua of course po wale e se senga ole chala noi tungata le tua ma me umalava ai umangi e se se le unga isi angako kalamo ai le olaina e se mai lal tungata wa chala noa ona ua ua wina ina ua mwa isala moa mafatu tua I leli I O Yesu Gerizo den, awa winga lole ile lofatu nole na. Ona fai mai lole tu sbaia, tupule ole fatu o tua, e grow. Ina ua faa longa pele upa le tua, naro one growinga, ae malamala mai ole ale me te jau, male me le te jau. Le te ngata ua matua, faa le nganga. Ia liska ngaka e ngofu ngofu makua, with out. Ia ole amaka maile, ha, le process le, pol kalame le tua. Ia, a umana faa nau mai, ia. Tausi faso solo I fuu matua. Ia ae peo na faso ole nefiafi, Samo. Ia au te malama lama. E le fai ngofie. E fai fai ole le fai ngofie. Pea au tūmai le mena te tūmai ai. Ai ole me sirina le fai ngofie. Ole usika iloa au I leo mamanato Samoa. Ona e faa peo le ua afi aku lau e ka le sia malau kapua inga. Ai au le usika ilo I le tua na valawina. Le tangata fata waa le te fafufonga ma ye Samoa. It was back in 2004. Nga le fata ma walalo le lotu. I am very aware. A o le usika I fo ya ui le tua malanga upu Samoa. Ta lofa ya titi. Ta lofa fo tolua malfa nao. Ta lofa fo ya Samoa lo ta walanga ya ile upu le tua. Pe a o le usita ya ui le upu monia le tua. Ya atonu lava e tuu ava noa maile tuu ina ia o koe usikai aku. Ai a fai ole au le usikai pea onga ole au faa longo I tangata mao lanto manatu. Ma ua mumusu ke ua u ka ua le lako ue ka le siyama le lako faife au. Na fai ke tālea.

0: lava noa, malgenesia ol falinga, chalanol tuspaia, ele nga chia, ele son a tau chala isemea. Ai o te fa fechai le tua soifua. Ia, e tau alanga lava. Praise the Lord. Ole, ole, o nanga na malfa mulalo ilumbo le tua amai tia. Ia le li, ele fa ingofis ole. E vai foi olfo longa ka o lau fa foga tu lo ai ono lo le mala mala malu ti tanu fa la we jeli ai ono le le mala mala malu to jelo samoa ia pole le usi kai foi samoa ia a kogo foi nga kanga e fa foga mai fa sa sa waku nga e fa pele so le ele o ia se mako foi fi au ia it's okay I don't have to be your o se fa fi au ia ke oi e ke usi kai ai all I am preaching and teaching purely from here lo pole tua so ele o se kala inga lo se loku se ye loku mai pele ai lo o le fiso soani atu ia e mala malama aua nei mai maua lo tau tinga o te taliton o samo o tangata nau nau e tapua i le tua o tangata nau nau e tapua i le tua of course ia e o le whano noanga fe melfam te langa duspa ia me ingo o le ma ele ngā a e le te tau ia ele e whaingo fila le melena ah. Ya la favela lu po pau foi lefe mai run away mai kana kaya e fa su mali la ko puiga ya ko kele ko ngaka ya la ko ya yeah, I thank the Lord to low I am not one of them ah o le fa fa ngo fi ma fa su mali ko nga Yesu mai ka ko lo loku no Samoa in Jesus name a fe ke su mai ele o lo na na lo po moni ma lo wa lo fo ya Yesu na mali u e ala nga su mai Nona winga sa ue fa'a lave lave kongol melu ki kapua yai. Sika mai fale olo ke yai. E le fa'a gafalu po le tuwa nye ke ue koe alwese. No. E teach alu po le tuwa whether you like it or not. Amen. Amen. Oke ika mai fa'a mol mole. Ole alofa le kal kal ngwa koe. Kal ngwa kwa mal mau ki ngwa. E langol kawwe le fa'a tino e fa'a le nganga. Nkwa kwa kele afo yunga kanga kama kwa hii. Ya kom kwa ngifu kuli mangwa ngi pol kalame. E alofa Yesu ya choi. Nama liu Yesu no lo na lofa. No tala ngona mo ta mauti noa e le fai ngofie. A wa o winu la ile suwa malie. O le usika ilo. Wa winu. Eshele maangai.
1: Amen.
0: Eshele maangai. Vio le li. E le fai ngofie sa amoa. O le upule la fo. Fie fie I al jelo fai la unga. Si ile maulea. Ha. Ole falongo e siri le taulanga le uskai e siri le nga ol mamwe po. Listen to this. Ole fe aule na e le te tau ona te tau alanga ina e se Samoa o lo kau alanga inga al kusbaia. Ia nga fuila la fa alau ka linga mai fa pesoli le fuo o le me le fai mai le kakau. Tau alo ma lama lama a. E pa wal fe aule ma moli teiming ei. E alofa Yesu ya te oe Samoa. No matter o le alko inga ka ngaka nga yelo tangata. Na maliu Yesu o na olo na alofa. O le me alofa fua I fua inga. E le kau su ea so waka mai e mawai no. Tau wa olo wa Salamo ma fatua tua ya te ia. E fa pe ina e Salamo. O le fa manatu ya te oe. E il tangata na maliu o na olo na alofa ya te oe. Without that. Ya lona winga ola ka kuili si fa moi moi. O le wingol fam talanga le wupa I mfam talanga nefi ya fizamo. O le fam talanga le na, of course, e shidi ya le usikai. O le falongo, e shidi ngai lo le kaulanga. O le usitai e shidi le nga ole mamu e poa. A ye malamalama I le taimi o le fe au, ma le fe au o lo itutonu o le fe au. O le al fe au, kia demo. O e malam lamol fe au nganga fe kala ile tua o le pulumuma. O le wingana ia e malam lamai ae koe kawalanga ingala ae si ima ingal boulea. Ia e leo se fe au o le fasio kangakal kemi ngai. O le fe au o le lofa tu noa. O e fafonga mai Samoa. O malam lama meka kofa malmole. Aleluia. Na o sau ia o tomo le ola. Ma ia maua a chili ai lava na tomua ia tatu pulkalame. It is so amazing. Olenga lua ele tua yel pulkalame male upo fanga ngana ilo taula fa tawa afo ele to mua ne via vi. Ya le fu yema nga yole nga ifo ya. Ye se longo na fo ya o se uso fo le sa te wala nga ma ya. Vi ya le li. E yel ta to lungo lo na fo o le uso ya. E te au ona ile tua ma. Sa fo sa ilinga. Ya pe ona tala no tu male lo to fa mau lalo. Ya o te

0: chamai fa mal mole langa ishi ishi uta tu vola wing ka kelenga kia mo kele ngu ngu ka walanga kele fai fai au le ngi fai fai au simply ole a wa sei no lu pole tua so se au au na mai le tua e au ona tau chala e tu sa malu pu ele ole ka mai ele ole poto i upu fa mai paulo ele ole poto i upu ina nei fa le au ngaina le mtau pu sa tau lo geriso ua senta u mame u mai a yesu no mali a ka o kose mafia fia ngi kuspo ia senta u mame u mai a jia
1: amen
0: ya na foi pese ia le ia ya yesu wa tu te su su tu si mal monat tu ma voi le ola a tu si umana o yesu wa
1: amen
0: amen haleluya Mai le mana tu ya le kukele si lo fiel kan kale la fe klo kala a mana posisi o uso fo se uso e fa peso le ofo mo kaukia le mele i sa mo fo ye se se ko inga pos kan ka mo ko sa mo a le lo pos sa mo po fele nga ya pe wa e ni upo sa uso no ye le manu ya e fa te tau ya yesu le yesu le te mana tu le te tapo ye sa mo a ye ona e tapo i le musalemi pe yo fo la le lo to vo le a so so atu so uso mo va tu kele yo fo li pa I share a fel musalemi. That is ole lako kal kumunga lenga. Fa kwa au wafua, pe a fayu se fai fai au musalemi, fai fai au kel siyangu faula inga. Nga paki paki a Yesu, au kwa vaya kuko pese mai fape nga. Then, o ngala ke fape a kwa sole. O wafu sole, pese pese ya Yesu, ala wo pese mai yo. Ay api pese ya lato. Pe li uliwa fuse samoa ave matanga tole na tapua inga. O that's, ole lato talito nunga lenga. O Yesu, ya ele o shakali o le tua o Yesu o mo se perfeka so ka ke le o fola o la lava fu mai le soi fu nga fa le atali tonu nga pa wa le e o aya ila tu na mali fo Yesu mo lan tu ma e te fa fonga ma sani na a wi le fa so le la tu pa il ne fia fia e ku ku sale le ya kanga kamu sale mi kanga ka isala elu at this very moment can I say that again e ku ku sale le ya kanga kai nga kupunga mai walang ole loku pol kapu inga le kupunga mai fea ya lapi awa lapi ol kupunga awa lapi o isa maeli aunga ya le tupunga mai nei tanga tei tapu ye ile tulanga awa nei ngalo ol nene tupu ile lofo tanga tei freshly ol mali wo Yesu secondly e ile pole tu na lafo ile matanga ole ave o ma asingi ole vao lo malosi ole akupu kele foi ko kele kangaka kupunga mai a joy is a mighty all me ole atu pu mai ole a ave o ma filio changa just so as ole ave fu kangaka mo fili e sila sila ile tapo inga mali tatonunga fa le musalemi mena ma na ye o ke ka fa mon mole fa longo le kalinga ngofu le li la lo a file mule le ta chala lo lotto ile tua mena le na tupulo wa lo fa ine tanga tani le funa ile tsimile ntau sa lungo tantu samo a ka ku fenga malo ma ka u pe o ka u manga ko o fa le kong gele le loku le wo ku jamo ma na no wing sole ke lo ku ku sale le ya musalemi ma sa mo la le ke lia yesu ku ku sale le ya wa le fa pela ele musalemi la ke loku le loku le ya ke le fa la inga na fa pele ke fa la inga i sa wa yo no e ke le sa o se ngo se lo tu sa mo e te sa fa la ina la ve ina lo se fu wa lo nganga ina wa e salamo ma e fa tu tu ya yesu wale na mariu mo oi e ke le sa fa pe ya lo wa ve ma membo le kale sia lo ma ngo papa ki so lo ma ku si lo ngo lo wa ve ma members sorry e le fa pe nga me le lang joli e le ai e ku si ku si ko mai ma moi ah tu si lo ola to mai ma moi o na ma nei ai fa pe ku si ko ko le membo le kale sia le ya no guarantee. Ah, ele se ele se fa mo mo ngolo ngame. Al tala tus pa ye manelo pulen na la fo ye Yesu. Ingo fo me lo wori na la fo ye fa ku Yesu mo ma ma kala ya kule. Ya fo me ka ma jole. E wo fe fe me ka wo kama. Ma fo ya ma ya jole ka sial ma ko fo ya ku ya. Fa lo longo mo ye nganga le anga ya ma ko. Ya fo ya ku Yesu jole. Eshel me fu inga vaya kweshel me le a. E fa penale si piri ma le lotu wale tanga cha lotu voi a. E a fa yetu Yesu zole. E lo el mele kupu. E lo mele kukile ilo. Ngo vaya kuya sa kangiwa. O pa uifo peo le embo le wila. fwa ilo l'poulenga. L'poulenga la le l'tengadja o le tuwa l'tengadja fatu tomoni le tuwa famai wo fwa ilo l'poulenga solye ngacha ma agarava male malosi umo satani. Ele aia masesia mea e koishidia kulu ngol pulenga lewe yache oe le tangata monio le tua the real believer le tangata wa salamo moni ma faa tua tua ya Yesu Kristo. You atonwe kele fie fia ongolo ule masangi polo ule sila fia e kalia lor kangaka Yesu inga wafama ulalo ma kalia faa tua tua yache ya you will become Satan will be you will be his enemy. Ele ole shipiko vole pije iwe mga kwe fidi. Esha kangi ya ele fidi oe no. You as a real believer. Why? Malamalama sha kangi ele o oe. A ole olo soy fuwe te tonu ya je oe. E shidi ya tule malosi.
1: Amen.
0: Praise the Lord. Efe mero lele malo po Yesu. Fek yonga so ol keminga. Ma yesho le shi falo ngomai. Asho sheka kou. Oh. Awa tau te fia, fia pe tau te oriori, awa tau te fia fia ona ua falolongo o nganga. Ia tau fia fia maoriori, ona ua tusio tau ngua tusio leola. Atamai mambo, eno welka kovla, ufa chalo fatu le nganga falol. Ya. Te vala mai pe aha. Mia leli, ole upo Yesu vai mai. Awa. Awa koki fia fia li langa ua. Ua falolongo o nganga. Aole neile me te tau na tau, siri atu na tau fie fie petu te ori ai. Ina ua tu sio tau ingoa. Ile tu sio le ola le tamai mamo e siri akule ngā. Ya, ole winga nal jala wa mfeyanga kusilo ngole mempo le loku male loku male loku. Ile useme leanga tu lau owe keika. Ole winga ole famtalanga. Ele fa pea a kusilo ngoi kukongo le kale siya nga. Nga karantie la ia lua ilu ngā. No, ele ai ole kusilo le ola le tamai mamo e karantie le ngā. Bia le li. Praise the Lord, praise the Lord. I all I na tu jialo ngo fe mtala tu spa ya amata mai la to tonu ka manga. E sui mai le tu ko komula me.
1: Amen.
0: Fe mtala jo le tu ka wa un ma vai fa fu auto tonu e on al kamanga e on fire al kamanga. Woo, beautiful la. Angale le le tu ya jo le ne fi fi samo. Samo le tu nu bele. E alofa Yesu ya joy. Ele ya se sifia wo shidia kunga ilo nga. E alofa Yesu ya joy. Ye petwe fa upu foi. E alofa le atua soifua. Ya Samoa. E ala ilo nalo pele o Yesu Kristo. Na fua ilo na soifua ilo mole San Jaro. Ele isi angasala. Ele isi pepelo. E na ye tau ave o tatu fa le tonu. Wow. Tu ilungo le shatalo. Tu mau olofa tama ilungo tato uma sa mole tinu bele. Aleluya, tau fo ia, ni fo ia fiafi ali ima dia. Ia, nalava te tala tu tato lenga. Tau fo ne fiafi alo wingo tala, ma tango fiafo, ia le tamo fai mai fo yeshe uso. Ia, malo also ifu manuia brother. You know, e lango le fe aule, e fai ya si special gele. E le special no tato. Ha? Ole kale shia e fai asi special. Nga ko lua ka ngaka special ilu ngol fonga ili. Ele ngei Samoa. O isla elu o te ngata ol fenga inga. Male kale shia nfa te winner toto Yesu Kristo. Uma. Ya kalungola ka ku woko olol kele special Samoa. Ah. Upa ia mai fea ma fea ma fea. A inga kupu mai fea ma fea. Ia ia Samoa nga ia. A kalungola le tua ia nga fofuanga malpol kalamele tua. Ia malie. Waipe. E kasi al special mo wele vongo kako olea, o lalo, o le mengo, o le kalesia, e ala ya Yesu Kristo. O le e kalesia lilo lalena. Amen. Praise the Lord. So zwan yetu, ah. Mifuna ya lina tau finis tangata ma fai meo tanto wo isa la elu fale nganga. Ya ae, se I fa fonga mai fa mole, ah. Ele hai, ele Ele suia pe faoa ele kalesia le tūlanga o Israelu. So as, ele suia foi pe faoa e Israelu le kūlanga o le kalesia. Ka ofi mai mea ia whamon mole. Ha? Whakua. Fusia la wali ia le fusia kasi. O lalo le lo fatu noa. Pe a salamola le nali Israelu matalia Yesu. Then, Kukongo le Galesia soes le Samoa o tatou anu ese. E talia Yesu then. Ngala kalungo le kuspa ia. Ele o toye se yutaya po se nu ese. Ha? Se polonga po se saoloto. Se tane po se fafini. Ia malama lama le leile vai vai ingo mea famul mole. A ele mo fainga su ia e isala elu. Le kulanga o le Galesia soes. Ele su ia fo ele Galesia le tulanga o isala elu iluma o le tua. Yaleli, le remnant ale tua, ye putanga te special ale tua, yale foye kong kuche falinga, kasi fafa a, le se fuluafe, from 12 tribes, alright? E ese foye matanga te letala noai, paulo fe mai ao no lufale le ato tonu ese, faolaina tangata uma o totoi, whoever and how many, o lo totoi ile temile na, pule a wawa le tua Samoa. E ese yal kasi fafa. Afai mai skou e kalesia o koulenga, man. Ae alofa ya Yesu, run far, run away, pray for them, run away, pe ae loku se loku feme o la konga e kasi fafa nga. Yo, manga kua e fwe ilmo lima wale si uso nga lima ki falfa nga lwenga. Ya lale, ya kele si la fia, akong fwe fafo nga niso lima kwa falfa nga lwenga. Ya, halon maka nga ma, la ule fwe kule loku skama ka lo fashe uso. La uke manga kua e, ele o ngalo te talo, ah. Melko inga me lako loku no lako lango lako loku kasi fafanga o fo yaku siso uja ya yaku tell me this se lau fast food fa o fia member ko e kale si la waye va velo sol ma fofa wa al fo yaku ma ya ah I think it's going up to worldwide is maybe 4 million mole va velo so wele mol mole mangaku fa ma walunga fa val vale ya lo se me ya ku ah okay shake ya oi fui o kou le prefer ele kasi fafa o kou. O fea lai o ele si au ali e pefa pe e family. Pe o family o ngal kou le population roughly. Paku, le se kala aisea. Langa e. Aleluia. Samole tunu bele. E fea lolo alo kwe klei me lako o lako. In Jesus mighty name. Ai fa fongo Samo e lo kwe se lo kunga. Ya, yeah. Hello for Yesu ya joy. Ah. Run fa. O isala elu e prefer yele me nga, elo ka go. Cha si ya level no cha jo. O level no for mo special aso. Me na ele no. So special ke o le me fo na le na. Tomo fo yeso so nia tu foi. Ya shamo e ti fa fonga jelo me. E esia, e esia me fo na tau chino e Paulo e fa ma sino ina o tau ila u tsala le lei. Ya oi o fesha wengi kama kama fesha mayo lang kalalilei. O ye fol tanga te piyo, o ye piyo au. E moni, ai ole valawina, malpol kalam mea letua, mea ngaya lenga special gilin mele ole kalisya. A wawina fol tuspa ia, ole afio le sao Yesu si kila ngay kalisya, ele ole afio falua maina, ole afio falua mai, le sao pe ao ina mai ale fitu tausanga. Ale fio le fio mai ere ka wose fio falua mai asia. E sa ua, e oku ka kole. Ah, feilo ai mai el vangi mongibu. Pule au au le tua pol kalame le tua ina. Ia le li, e ia ia mea peo na fai mai fui le tua ia le na te misko ingo. O mose, ah, mose. Ia vai o mea ua vaku koke maalama lama. Ia kausi. A o mea lilo. Ia, that belongs to him and him alone. I lalo lao le lofatu noa ua ia ime ua awa wina. Before lan tala noa ni mengole kalesia. Christ in you, the hope of glory. Ole tangata, angasala, fatau vaa, au noa ma lea tua, au noa ma se faa moe moe, e ina wa sala moa ma faa tua tua ya Yesu, ina wa faa longa ila upu, faa maulalo ma talia Yesu, ma kuange fuwale isala elu le mele nga. Le mori maua kwa le kebis yano po le tangata le wa faa laina mai, ya Yesu, e mele wali nga, oh, I don't want to hear that name. Aise ya. Kwange fakalinga o kamanga kwa le fifa longo aisha la la vai fakal kalia kamanga le la komasi e vai akua o ma kala le langi awa tatu te popoli ile ka waso ma le fa maina la ya ya Israel aisha o le tua le fa maina so don't worry ah ile se me ka ku ke fia fia o le wingol fe au awa te popoli aisha la la vai ele kula fo inga le tua lona nu na fa ta waso ma fa ma aloto ole to tele ole chemile nei ole chemio tanto. Let me say this again, o isala elu is not the center at this very moment. Can I say that again? Isala elu is not te senta ole soifuanga male tau alanga ole fe au ole jemine ole fe au ole lofa tu no o aina tau alanga ole si isala edu wapupulo na mata fwe maya wa o manatu matonu lo manatu wapupulo na mata mai ya ole loa sisi mea algamalu a jole ya gamai chau o Yesu Geriso na fasa jeroina. Wow. E mala mala mai. Tu sia ngal wenga fa yuma tu sia ngal wenga fa ma yani si fa auso la fa tal tali mai tu mala la ku la yanga ku el mala ngal koing a. E ma se Paulo sa. Sa se wo. Sa ma ku kele i longi me nga moli ma wa inga wa ma ku fa long ko wa wa lo fangi lo so i fu a. Ma tu tele fa long fo la ngi me la nga fa. Pa wa lingi se fo kele ma ku fa long ol kale le ke pese. Why? So pure. E kale shia le tua. Me fui nae ala ina wa wina tina. Se tu loo wa te ita tina. O lea lava pele. Le fui lau launga peo ngai. Ke faa longa fai mekanga kolko e kale shia. E e faa winga yo launga al faltua ngai lo launga al faifiau. A launga al faifiau ke fia moya a launga al faltua ke amene. Ya, malo. Ai atono o lo soifua sa ili. Ili le upo le tua matulanga fa pea. Al tala tuspa ia. Ai alo fai le tua maa ngai. Me leo usika isoli. Ole naisia, ole alusika, ole onsha ya. Ele ufaka ngainga na ngame kongo le kalesia, you can preach. Pea fayolo una, le alofo le tuofa malma maino oilo pumoni. Outside, le kalesia, not within the body of Christ. Asia, ole tuwa le tatu tia wano, ole tuwa oraranga polkalame.
1: Amen.
0: Ha? Malio tatu loto, alofa lai le tuwa. Ele ia se pangol kamanga lo skai o le ongo sai amo skai fautua ha viole leli angalele le tua ia joy faalia le lofa o le tangata ia ole upula vale tua sa mo ha tatu fa mo lalo le tua ele se me vui le fa pe u fakinga inga pe fa polonga o tau tina le ai e te lol mem tau tia o le special o le kalesia le ta la noa joy nei ha femelta malo paulo Oche fefe ina nei pei ona fase se ina o eva ele ngatei lana tonga fiti le vau. Ele fa pe wa fefe le tangata o le tua ya sakangi manga angelu manga no. E fe fefe la wali inga i a paulo ongo o le tangata ua ola ilalo le alofatu no fe maya ele o tue ola au au Yesu Geriso. A le wingo nan famtalanga. Po lea lava le piu o le fe au le tau alanga paulo. Fe mai paulo se uke fefe asha because ele o ya gea o le pulenga o kouse fua. O ke fa ya kwai left. Right, left, right, no. Now, now, what to loop money? Now, the fast so at to loop money. Tala tala at to loop money. How oil give up for? Hello, ya joy. The talia, malele talia. Alta talo. The so son ya to langang or letua. And if we night a tala yalta to pulkalame, is so severing or to spa yet if ya. Man, no, me a so son you pick if she did for. Leo se vi ingo sesi. Ya ole, ole vala wino singi kama ya wonga fatawa. Male mauti no. Ya ole usi kai fui kai kama itia. Ya lono wino. Ya wafa wafu isis kamaka. Ya, o gile manga oiku puele mele nga kupu isko ingo. O saulu a. Fe mai, hi. Me ale ole lakol kangaka ole tua mai wovo. Le moele le isko ingo. O Samuel winga wa failo ele tua longa sala mo wa fili fili ya saulo vema kupua. Ala alva vea alwe. Ai saulo kama alo saulo ma ye, olo soifua le tua, olo soifua fo yoe. Perfeka, seki wa uma, wa uma nga pulumu uma. Efe melka nga kao le tua soti, wa leo mangu yo ke falo, wa leo mangu yo ki i ma yi. Sui lo male leo, se o la wali ya yang fai ma ye. Me wa falo ngo ya. Ile nuwa ako mwe manga yale menga manatua ye ya ave fayel kaulanga ya ele ya se me shiri ngay lole usikai na alana ave sao yale fe au na ile temi lava le na aya kamfaika kuwa ol kamanga ole fa longo shiri le al kaulanga le usikai shiri nga ol mamwe poa fenga jaya ona ole fe au na mamoli to kill them all the question is ea luka kuwa ave le fe au nga fashioki kanga kauma Ka uol ka ko malam lamba le sesenga o fea au male kaimi mal changacha na ave yai. Lalo le lo fatu noa fe mele po Yesu na usau yo teo mawa le ola. Ma ia maua a chili ai lava. E leo le poto yupu. ina nei fale au ngaina le macha upu le sa jauro gerizo au le tangata na ngana le upu le na o le tamalo ele ia mse sa mo so so le ka mai ka malo nga o paulo lona sua fa ina wo pulo na macha mai o me sa nga ya te ia au me sa nga peri tomel po valu le ingo i sura elu le peru sa peru na ka malo le sura elu ka ka ila le tu la fono ole fare sayo kokia
1: amen
0: le pinga minga longa kupuanga kai al mala mala ma pupula maka moi o yesu le kali ya wom na ka kokemi pupula maka ka malo mai voi e shal melo ke kamo mo mo ye mo wa o kukuele o leo ya la wali ya ka sasa ya la ku leo leo la ku ofu ma kaya mala mala ma pupula ifo boy esia la sha mele fai esia sha malo valele fai chambo atu lo o geika esia malo vale ko gelele fai elol kumu ah elol ko pa umel fa sai ko pesengam ko viinga ai ko gele manga ia yesu na fa sa tawina ole so le kama ka gelel fe au nga
1: amen
0: dal fe au pe mai paulo yesu na fa sa tawina mumulu ai loisi me uma Mumoni ila ila upu a Yesu isetasi yoana Paul Bosna na fama tala ah fai wunia fiafi mai ah ilo ni iwo se ele ola yise o akonga ah alulofa ka uma me uma e fa ka umele ele ele mba wal ka malea a penga umel me mfei paulu ma ka uki al ka malo ilonga so ifuanga a winga ah he's a very high educated person e ina wapupulo na mata wow me mai oh no no no ame mako lapisi aisha Tawa o Yesu na fasa tawoina o te nau nau yai e fa pena fo le loto titi jamoa. O lang lang suwa fo to lua mal fa nau le uso ma tau te fa tau vaa. Ma tau te vai vai tama fai. Al tawa langa e tu sa imale upumoni ua langona ina ma moli ma wina el sosoni le nganga pa iyo letua e le se tali o neyo langa jamoa. O nau Yesu na fasa tawoina o le mea lofa fo wa i fuina. Ele fa kawa ele su en coupe e via la su en coupe le siawoli ya e ave fu ele ele fa kawa ole finangalo le tua ya awa ne ifano se tasi ayo o tanga cha umma ile salamo tam chalanga tu spa ya ato ona o yesu ole chali joli ma ya la makanga only Jesus and Jesus alone ele ole yesu ye fa popo foi mosisi ya onga pe fa popo foi mosisi kal kongunga ye pe fa popo foi mosisi kanga ka fa pelang ol kanga kanga e taula ya ile le tota po inga ya ma yesu malie o cheicha na o yesu al tali only him and him alone to mo all of to my lungo cha to uma samole to no bele ele un alo to talo ta to what you know no fa inga malo via le li Fa vitaile tuo ani vanga wanga yail finga malo la tu finga fai ma fufwanga ole to talo i anga i se metonu ma melele ya a ia sili sili ona talia i la tu Yesu Kristo walanga ma fai anga lele kongu ma mangaku ma me fai ku kongu finga malo ala ala ve ku Yesu I fafu ha on talia Yesu it's a different story via lele a on talia Yesu lo langa changa beautiful ah Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. To mau our love for to my lunga. O tatu tanga te ui lava to tele le uska kai. Ui lava to tele le uska yelu pumongi. Ia e femele tanga tau le tua ino wa tamu faye faa malama lama. I tanga tau ate nai, ate nai e. Se ole unkwa uloa nyo koko kangaka. E tumu tanga te tapuai. Ia femele ya paulo ate nai. Ia ale tu si mai lelau papalele me femele ya mo le tua ile iloa. Ya tom fai alo paulo fa malam lama fai wan yef melo mo tanga tole tua ya ole tua le tuti fai mai tuti le lo ole tua na faia tanga tsa soi fu uma o ia ole o me u mole tu moni tu tash ya ya fai melo malu po tanga tole tua ya nga wan fa mo ngaku aku o lo o afa pale pale pele tua yo no pol vale ya a u fai lo mai nei O manta pena le tuola soifa masinoi nai changacha soifo ma jazial jali wa na o Yesu ke riso le tali. For those wa sala momoni mafatu o tuwa ile lii, ya ele koe popole o ile fama sinonga na asia, lea ua kali, lea ua, wa mga laulo yunga. Yale yunga, ole sala mo mafatu o tuwa ya Yesu, fwe mertangata ole tuwa, ele oto yaise fasala ye o ya ke riso Yesu, wele savavali lale chino, ai lale nganga. Awal tu la fono le nganga. Oleola, nga oleola suli, elisioki, nga oleola, olo ya Yesu kerviso, tu usau no mai na ili tu la fono alanga, salam leoti ole, alanga salam leoti tu la fono, ya tu la fono se fulu le, e tu lo uke li fie fie ma, ya, le ka waso e foima, fie isa la edwa iska kukanga ka Samoa, wanao Yesu wa le tali Samoa, elise tali, no one else, nga o Yesu kerviso le tali, walu tes dolu fa oli maiva, leo lua fitu ono fa falu, o tasi fa, Lau mai bam na mire fosuani. Faftai etu foi moi lantou o loo mana tua le nei por kalamei. Lau te talo. Ia, meise foi le ola fatau vaa. Ile fai ngofia te walanga ina lupu. Ia, meise le mewa valawina ele tua. Ia, esel tua maria le uska isoli. Waka ingo tua maria. Ia, esel maka ngofie. Ia, ia fo ia le vi inga ile o le vi inga ngā tia le fatau vaa. Awaso tutoe. And it's an honor to serve and to live for him under his grace and his grace alone. Hallelujah. Lo matu o tua faftai tele le nefi afi. Faftai. Faftai lo manatu mai. Faftai lo walofa tu noa tama. Tu mawale vi inga ila wa fio lo matu o tua. Mori ma faleo. Le upo le lofa tu noa. Lau fao la tanga ato toa tama. Ele ima liu fuo lo walo pele. Tawa chale chawo tangata tama. Ulu atu ngalu waifu ngalu ane lu wanganga pa iya tama. So se Samoa na fafu funga le nea fiafi. Ileo se tala ingo se lotu lo mata watua. Au le tala ingo lo walo pelo Yesu kariso. Na faa sa tawena. O le tali o so se tangata soifua iso se mafatianga. Iso se avenga. Isose fafitauli. You're the only answer. Olo oanga mai lo to salo matu watu ele lavatia stangata. Ele ifaya foi lo to samo so stangata soifua. At pangalia. Nao ila towe salamo mafatu watu ilo walopelo Yesu keriso. Ole ala ve ina mafaula ina. Sitia ya choyme uma malfama ulalo sitia si umatu watu nupelo samoa. Yona teitae ilo na whainga malo, yona tangata anu utamasi tiu aolofa. Ta maafama na mole lau whaala tanga. Yava no te talau lau upumoni awa wina ina ia wha maala mna maino lato uloto. Ma o lai mo lau wa fiatama. Si tiu aolofa ele au no tamale le pulengo le tio. Ele au non si ti atu yu aolofa wa si la fia me uma. Ta wawna fwe lo tiu te male ainga ele whangalu ina te talo si tiu aolofa tama. Soifua wauna ya te oele au nolo matu watua. Siti hatu tamaa, ne aingwa lfatu utua lau tele isose nganganda isose lanu. Oe usalamo mafatu utua atu ya te oe siti hatu yu aolofa, lo nuo isa ra elu ile te talo. Lingata ile tamaa le auso itono le ministry. Samoa, Australia, Manusila ne siti hatu ele au noa. O maola fatu waa. Malefa nau tama, we are nothing without you. Fafitei tele. Fafitei tele tama. Ina wafa maulalo le loto mafatutu atu ya te o Yesu kebisu. Esele matango fio le ola ilalolo walo fatuno. Tu mau ya te o ele vi inga o le famanu o le faneneenga. Neimasu umwe o labu ile famavau. Thank you, Lord. Ela ya Yesu te talo o le fafitei tele. Amene, ma amene. Thank you, Lord. Thank you.

efaing o fia lo olanga pe ale leila fa aperitania what stalai na nea vanoa etelis stalai ile dina speak moa o onga fa aperitania a onga fua e o nofumau ni usila pesi tiseni ni usila foi ole a amata leva senga ile aso lua fito o yulai a faia te au maui Hamilton, Palmerston North, Lower Hutt fa apea Wellington e tala fia ngaile dina speak e fso soani mo oi Wili mai loa le oiva, loa lima lima, ono fitu fatasi, loa lima lima, ono fitu fatasi. Betana iane ile upenga te failangi. Info Dynaspeak

0: Faitauina leu pole poto no le tautua matavela alina linga fusi and Sons Funeral Services I Mangele ma Samoa. I taimi o mafatianga mafaanoanoanga ona ole maliu. Manatua linga linga fusi and Sons malana au au nanga. Ole a faa mama avenga atu mo oe male ainga. Vala au ili telefoni lua fitu lima, tolu tolu o fitu.
1: Sunga o fenga fa ka o kava le fomo nga Max Ila.
2: Senga o ka amilo yo kilani. Mo ko e foi mai lava yo tara ile Tire World and Auto Limited. Le ai mau ai so skoi nga mag mo pa o kava. A ona me piko sidi. E nga le luoli makala alwa ya so le kokong.
3: Le Tire World and Auto Limited e te mau ai ta avale ma pa o tango fie ya New Zealand antoa. Mo fo I se ti mag wheels mo so se tu ai nga ta avale ma le telo e si au unanga. Warana Fitness ile na o le se fulu tala pe ai fa ilo yeina e fa afofonga ile Radio Samoa I nei fa abito. Talia wins quotes, cue cards, Macy. Well, I'm Tire World and Auto Limited. Ile Luffy to Tassi, Tolu Tolu Tolu Omo, Pauta Avale, Ole Luffy to Fan, Tolu Lulu O, Molly Fale in Sinia.
4: Okay, this next song we're going to sing is a Samoan song.

0: Radio за Амоа.
1: С Лима и Ватожи.
0: Амоа.
2: Waiga matala ni talon tawara ni foi tai au mana matanga ni vai aso tan to yai tama kiva kaura au kilani no fanga pa sa longa ridi sa mo faro ile malu lu ni tema ta au sa mai ni mai kai au ri ya winga fa mo winol tau le sole alangi de nei le tau fa solo ina pua o ni sio vai nga au kilani ni tai on nei angi bari mo sa vidi mai sa tisi sifo nei le tau sa tolo mo rungal malu lu fa mo winol mo au kilani Mole amatanga rene fo iba yaso tan to yai tai au pe au dia la susuru matanga o fila la te lo bainga au kilani tu sa lele maru lo nei matanga os fo tolu lo na ba longa bainga o tua tu bana yelang de leo la so lulu fa so ko lang de leo la stofi bala so railing bala sto na e bana sa fo ringa rene ba yaso a to amata tu dei se ba yela sa ya fa mo bonga la ba tau na fa so lo na lang de leo tau mo ta to maru lu fo ne ba yaso ke ba ba ku nga de so tofi bala so railing ka fo lo mai as fo wono Ya never yaso atos for tolunge ka house for tolus for father son. A lulu ya ko for voles for father as ko hay mala sala mala mai las ko fi mala for ile. Ko fi lo mai a lulu a fa mo mo mo now to in my life I talk. Ile ne foi time on the tie out of a solo on tar bakala be maro on the tie out I'm fine tar baba to la ile tau chelo isi bai ngalu sina ko pena for tau samo mari so bai nga on a kilo pe.
3: A efi lo pe on lo fielo fale lolu. Si akilo fanua ile Auckland Flood Viewer ale Auckland Council. Iluma o upenga tafailangi. Si akilo to atusi pele ono afia mo fielo mau te ilolonga. Talanoa ilo waingai me fai pe ama mafati munga. Fa ama mama tewo tu ama ota. Tato te le pulea le tau. Ai mafai una tato sa auni mo fisuia ingo wingol tau. Olo saonga le mu is taimi o lolonga mamafa.
2: Olo yo lava limo.

0: Radio Samoa.
1: Το σύλλημα του Άμμου. Λόγω σε λίγο λόγω τζάλι του λαϊφή του λιτού του μόνο πήρε Σαμόα να σου φορεί να είπε να μας είναι ο τάτο φυσότα είναι Σαμόα μόνο σου ή ο τάτο πήρε Σαμόα είπε ρε φέρα να μπαν μπαν του μαρμάω ότι να βαία τύπη ότι να βαία τώρα τώρα νο φόη φάλο και λέει νήσι μέλο του πήρε Σαμόα να μτάγω να νίβε γιάσο στα μη φόνα μπαί λέω να τσάπινάγα για βάλω φαφόγω μόνο μόνο μόνο τάρου τάλα με Σαμόα πέτα αλλά μάλλον τάρου ναι για μάλλον σου φόμενη αλλά φιόγω ναι αλλά λέει λέει τάρου φόρ. Malo fa fetai bole fa malo si mai foi le ta tu ngar wenga le ama tanga ni ba so ta tu yai ta mata o fer wo isu so ngar le loi me le be si mai ta mai a ong le na ba so mo vai fa mol mole
2: o che lo la e fa na solo le be si le sa tu le mai le ba ni si o fa na ta ma ong fo yo lo ga ong le be si te la ba ya so. Ia ai o te loa la ko ufa ilo meire o leo wanga ie. Pa tino le lato ngā rua ngako I onge. Pui pui ngai tono le universite. O leo o te wawa e tu lesu for reile pēna amatana I eire tiute leo leo. Ia o te loa la tiute leo leo leo ina ia mautinoa. Wane ito e a fia nisi o whana ui tūlanga ia sa tūla I mai. Au te leo na esi nisira ia I le video leo nisara lau mai I te mai.
1: Au te leo I matamata na whamatala nisi o wofo I le makau kieke leo le mea na o I ilma le pe au te leo na ila na ista me titi aonga na whaina ilo na maumai lo na ola ilo.
2: Ia. A wal tu langa na I sa mata watu au te leo pe na afi pe ia le eisis. A wal tu langa sa mata watu I fu ufusu anga palasi leo le sita maonga I a wasu le sita wali inga kakiki makambo. On the wild world, the video really were put one woman. Yeah, okay, so I pay Safa in a sinata ma only. Yeah, Fianna for you made the machine and two like Mike. I'll take all the way for the paper of Allah with Lord Lama Yasuel University. The love from Telamay, the buff one at all, the man took.
1: Okay, yeah.
2: Elan, I must say, it's all rua. Yeah, I'm my fool. Wafaifai tere. Wafiari tō tere. O peira e mata wati ei le pepa lena o mai whaasara lau ngā whalau I tere lwese. O isi ari ia o ngai asa I ei le lwese tō tere lea. Peina lato fato ai loa le mapu anga le lwese na ua. Au mai ma whaisa I ni ringa. A le mele sa I ei le lwese tō tere lena tupu mai fafo mai o le mauta sa mō le lwese. O le siwa anga pe ngāra nga kau nga feo soi o ngā wawa ea kua awhia isi a lato wō ea po nisi po ea tau ia I ainga na mafua nga feo sofi lo ia I le I le mewesi na ea o te lo ina le mafua mai ainga paifai tere a ea o te lo ala ko e whanga solo le saire ringa whaaloto I whale le universite ea tansia ia le ini au rape hoene lo le kuri lo male au Wa foi la de wo ko ile ole yo lo no winga na o moria na fai ile ole o pa pe e ini ma wele pa ma ni ai ha ya a tu la na ia ile e mangu mangu wele de da o a ya wala a ka ole u biske ile ka ma pidi da sto mi a
1: ma ne
2: ya ole fo wo ia ile sa o o pro ke ti le milion na so so ni sto mi pidi o fa ni si fa na u e le o nga fatia le leia e mātua ma a inga na tong ona o ia iai ne e kokele kamai
1: maare
2: ia au te loa ia o le tūranga fai nga tāla nā pe a fai nei se pā I unwa le universite e tuturi loa e le to e fa awa wina le ao ia a fai rota mai jiti la ua lua kausanga
1: ia
2: o mai mau umani tausanga sa o ngā a fai o le fako a rua kulesi le fato a e atu ne tausanga ia o mai mau ku ila ao
1: Yeah.
2: Ah, meani, hoile tu pu tonu ro tu fale o wa onga e a fia e ta tu fana. Ya e tau hu ya ona ya e tu o ia hui foi ya onga ku ia ma ku. Ya e foi ku o tu fus.
1: Ma de.
2: Ona no foi ku o da onga e diva pe foi ku a ku won ku ure ku fusu da. Ya te do ba na uma ia e asia sia ku ia. Ma fo fo ngawe, foi ma fo fau. Ia ma tūranga ia fieta tō whanau I tonu a onga I vivesi. Ia o rela ua le vivesi mai I O manga yan mere e iri anu kwa hapa atari pasi o iwa. O to fide mu wawa. E kuri nga e misi besi ni. Mba watu e le kere kere. Ah. Ayo tulanga na e le suwe suwe nga le wafisi ni me e le ikalo to. Fale na ikwa yeri lu zeste. Ya male. Arwa nga le ufati no e le leo.
1: O tele lor sin sila tno ala ma bai wo faisi umi o vasa e ya pele o tu bo fo ia ma nga ala ma bai a o bebe singa chama tia onga olesia onga lesia onga ale pe e fo le tu le mai o chama tia chono le o le investe le tasi le tu mo le besi a o man man a
2: o tu langa na o fa na wala chono le investe ia le me fo le de la wo mon kupure le besi a ya la fola wa wala ngona mo mo sala bo
1: ya
2: ya wala mo fai wa ka ko e ba betile mo mo rika
1: ah ni
2: ba be ya tu la ngofa pena ba be leita ya ko e ma fo fo bulburi ni ma fo fo bulburi fo wa wala ya ma wa
1: ya
2: wo fe o hidi
1: ah sa le
2: o pa ya ku lima inga fo ringa o nga fo ringa wo mai pa e hidi mois ya me fa pena kakua ongo kakue yanga ile umuri fa pesa tu ya nga a mawa kai kai e fa ile ole fue malo si ele fa ya ah ya ole fue ya ko fa malo ro ya ngi yaso o malo si tu la fo no sa sa sa kam ah
1: ya ya
2: ai a fa yen no se kusu anga le anga pala si me ti mira ka ka o ma ta
1: le ala
2: e al wei dimor fa ya ngi kam
1: e un manga limol fa ya la cur fa le mocor con el coin no
2: e la cur fa de me la me uru de me fa se va un ma fu de coi coi sa no coi no coi ave no coi ave no
1: ah
2: ya ya ya so ya wa ya ol me ale fa ma ka ku kan wo ya i wa pe chat ke pa nga so ho le o te mi a o nga de fa si el fa ya o nga mer sa sa fa ya o ah ya mer sa sa me tua ta ke va va ya i wa na sa fa ton ton yo ta te wo ranga ola ki ma ah
1: sa alle
2: ya ne ya so ki wo raki ye kam ki ba ro si tu la fo no ma kwa o fa sa na sa ah ya ale ta tu te ba ba ye ki ya ye pe wo ba ye wai fo ile o ye sa sa wo
1: ya
2: wa ma ka na fe fe wa mi o ta ma
1: Kamal mana lo cici lo tu ia fio ang foile o le wala ngalo ina ia pokala me tapen penanga foile mo tsai me ngalo lolo a mesa la fio ang le tau la tele sami tu le lol ma tu pitu tu le tu le pata ale ina ia fio ang ia va tu lo lang lang ba lo sile pokala me le mano ha
2: ia o i sale pang ma si papa
1: ah okay
2: ila sei tu malo le pale sa ia ile pokala me ko i io pokala me le fa tino mai ai nei tosanga i utona ia tu ni tipo ni mafio anga ai pe wa mafua na fea ia o i se tala ia le ipio anga ni usale panga masi pop i po kala mene ia wa onga mo tapen penanga i ninga rurolo i tupu mai ia onisi nei o onu usa matua fa ina la waile i le tsunami ho le tosanga lua fe mariba o atatu baba i nei o le chele o ai ngai ni sale panga masi papa ia o si tia i panua yuta. Ma iei le ai. Ua iei ma le marmaru me o malawa wa yuta i panua yuta o fio anga nei. Ia mo ia lo iei nisi o ainga. Ia ma telo pisi nisi ho ia o fale tu matapanga, fale apitanga e matapanga. Ia ai o tote ne o ainga o nune. O yuta uma. Ia pe o le to e batua o onga nei na ia. Awa wina pea malato si la fia i tu langa hu iye ni tape nanga i tu lai mai. I fa mui mui au tuwa i fa asa wina ola maso i kua. Ka tu lai mai ni mala fa alana tu lai peila o suna.
1: Maare, lalei, tatala noa i le manta watu lo i inisio vaya ngala li taifu le le Amerika Samoa le elina fo i le ole ase silsila al malo i le tu langa e ono i ini vaya ngala mafu anga wa silsila al malo le jaimi. Pese a wo.
2: Ia. O te loa temi nei ene i au miese pina ngano whalau e te le malo i pe a whai whai nei whai utana inga ma Amerika Samoa i ala whai tūlanga pavao malo pe a a o ale e mata watu i Amerika Samoa i a te lea nisi fo i o mamaru le atunu ui i tuila mamanu o whaari o lato langona te te ia I fua fuanga na malo te lo Amerika ina ia eriri eri tai te tata no lava ya sol medo le seabed mining o le eri ina wole le ni tai e pa isa I li ringa po ia ini ia la ngā oa po li oa fal na tula o ta o tua I o ngā sami pe o minerale ma tula ngā wapena ia pe eri eri ke o mo I hoi se sua upe a
1: ai avo
2: ya wa o simeo na ma wa I mo mo ngā tei fale wa e e pamu e sa wa sua u la lo le tai ya e pe o le manu manu ngā fo ele to telefo o a fianga mai ngā wanga lo e li no le tai ma no ngā e si e o na fianga I I le o la wele fa na tu la o I a mo fi ngota o le amu ya o me I o le fa la ngola ngoi ya so uma so uma o le tau singa I tūlanga I tāumafa, bau mai sami. Ia al saunga

0: tolu fitu fitu tasili mai vatolu telefoni matala mo fa mani angas fana ola so los fu fitu na you lie on air radio samo dot co dot in said of no full time to email Facebook mari YouTube or samo awala mana fa no fa tu ina mai tarfo mani angas fana ola ne fo tai au fo from the angle of the time to Facebook, from the Atulas Fan now, your son, Adele, Elias, also fit your name on a machine now you like. What toilet tones from my value to sang on Sulfua, the alien of Folia Tour, a native sang up for Bopo, Ilona Sulfua, to Anga Tosi, Sulofan now, son, Ole Lulumana, Ilna Yaso Luma. Lofanga na batu yo matua ya to fama le autuli ya my mangeli ya my show nephews mo nieces umalo god bless mo ni tele ba ya lo waso fana de niaso and that's from tufa aman tato telefoni mano si fomo ni ya
1: ya se fomo ni ni ka ya lo su mo to vai
0: hello si fomo ya
1: ya si le aso ni wa ko ye ni fitus fulu pa chano stati fo china ni a engel china ya fa fitai mai ya va glenden e manrewa ya ele fa ti sia la va vinga mal fa stai ye o mo ni to sanga tele mo o di china ya mo mo mai ro fa anga mai o ai u mala va isa mo ya o australia fo i ga u ka ngo mai fo i si au tamam sian fa nga mai australia wa fa mo ku ngalo fi ku su to sanga ya fa mangia kere de tu e lo soi fu fa popo ni sta ta na stere mo o sina ya mi si hon sia fa la u lo ka ko ya in u sira nei ya lo fa anga nga fu ya va ku ya ma u ya so na ma sina ma le pepe nge o ta lo alo fa ku fa stai ta vai mo da ngo mo ye lo waso
0: to la pepe mo ni fo ia hale nei aso lo fa mo ni anga mai le tan tu imeli o le fa mo ni anga re nei ma lo fa anga mo le antoango se futbol to sango le fine pele Dominica Watisone to Filau or be inga malfamanu ya malfane tanga fo ilea e lana fio ina wae ulia mai nei to sanga e tele fa bopo ilo wola o te talo ile tua manuia e fa sanga famulia mai ia ma tulu i pia nista sanga se tele mo lo sui fua lo fa anga le mavai pia mo oil pele mai o matua especially Luluama and Alonia, God bless. Manu tele lava ya lo waso fana ule so, and that's from Watisone. Se oba vai business from the younger day tie okay, so tato from the younger mana. Ya le lay tana yona. Mo fai de skala al malo al kako blues ile matatu. Au tato from the younger mana day tie. I fa fong mai on lo waso fana ule si si malamai. Okay, pone. Om dia tule pure ngamal fenga wenga ar bele sabo pantalo bukla be manual tayo ya to oi dai o fa na trailo was so fuo the unit 22 sana tele very happy birthday to you all but you to was pano de la fole tua

0: si mai ala fa fofoma o le fa popo fo ele nei o telefono mai Samoa a wina sa mai mo oe e lau leiti o falongolongo le Radio Samoa tasilima iwa tolu amo.
1: O te fatalo fo ilo tatu o tino ule nei vaya so fo wa amata tala tau longolongo si mai ala fa fofonga. O le fa ambalu malu mai ai oni a afianga ma ale ale ono a afiai Samoa. Ona o winga o le tau wa mori mauina nei o le ele nino. Wa faa talatara noa ina ini fainga faa vai tau in siwa. E mawhai o na ngālu lue faa tasi eile malo Samoa. Ma le company in siwa o le Pacific Catastrophe Risk Insurance Company. I se tā penanga e mawhai o na tua iai a inga manu uma le malo. Pe a ono tula i mai ni a afianga. E mafua ini mala faa le nātura e pei o a whāma matangi malo losi. A e maise ni mungu te tele a afiai de vāma tua ona o munga la. O sui o lea company in sua ma le tamai te sui pāle mia. Ne fio ngā muripola ana rosa ale morio. Na āua ia tele noanga le faa ingo le vāi aso na tenei. E pe ona faa iloa ia lea company se faa sara launga. O le lava tā pena o Samoa ia na whainga faa vai tau tupe. E tā pena pena ai ni a afianga e tūla i mai. Stasi leo ma tā upunanga ia ia tele noanga. Ato ai ma le faa mautu o ni whainga faa vai lima te ita ina ia tā pena ngā uma. Whalia fō i leanga i o ia tere noanga, i le ono wha au popo atu o pui puinga o ngārua nga te tere ale mālo, wha pēr mālo si anga wha fawina, ma a seta a wha lapto nga tū ma oti ale mālo Samoa, i le au nanga a lea company in siwa. E pēr nsi le fia, o le māfui a mālo si a iulai o le tausanga le te neina lulu i se motu o le atunu o Rusia, o ona a fianga nanga i mai ala i se ngalu lolo po se tsunami, ma fiai nisi o tunu o eo fiai ma Samoa. Na maua mai eise vai ngā tupe le insiua talu lea mafu e, mai lea lava company e tu sama le lua se lau valutu li mafe tala Amerika. O lea se leni na faya iai le faa i unga lu tātu malo, e faa le lei ai mea to tino na faa lea ngaina. Ai le fonu tanga le sui paale mia ma sui o lea company na faa ilo ai le tu lango lo iai nei, le lango lango le company insiua, i le faa tupe ina wa awa o ngā se tasi o tama whanau le atunuu, o lo o awa o ina i tutonu o le universitea le Pasifika i Fiti. O le mata upu i suinga o le tau, o lo o awa o ina i lea tangata anu o Samoa, i le saa i lia o le faa i longa tikeri, i to mai i tau i fesuia inga o winga o le tau. Mo faa i lolo utele aina i leo leo i ata ma faa matalanga i pe o suafa, tau sanga o le mātutua, mata o tama i tai e to se fulu, ma ali e lua se furu maletasi sa pueina ma tau fia, mo su e suenga, o na oso fa inga leo leo ino fuanga ese ese na masalomia, o loo fa atino ai inga yo inga sori tu la fono, e feso o ta iatu ina koti po fuala au fa saina. O ila tau wa fa ilo e leo leo wa o fia ini tama ita ise to lua, o loo si la fia le to tele le neiva i tau le taleni o le musika, e ala ila fa tunga o pese. O ila ua ia o Sfaya e Sera Lua sifu fata usanga le matua, ma Lena Oliana Bennington tolu sifu tasi ona tausanga. O sufa inga leo leo le vaa leaso sifu luono yuni, ma leaso lua sifu tolu e yulai, na pua ina ila to uma ia tolu sifu tasi, ia mo osa uni e tutu la il faa msinonga, e tali imori anga leo leo. O leaso ngufuwa le neiva yaso e toe faa awa waile tango fia il faa msinonga mawa lunga, o le tālo sanga James Tuisavailu uatua ma Fred Oliver Jr. Papali'i. Leo lo fi nau e ale le lalo ia e te tala ila ua itua, e whaatari ai se aso e su e su e inai o la morianga e tolu se furu, wha sino lea i tupe ele elea po money laundering. O le asfereile u mawai na tango fi ei e le wha msino ngā mawa lunga le tālo sanga ia ali e to lua, ai o lo te te e leo leo e te tala itua, ai tāo fi e pē le vai ngā leo leo, ili fale pui pui tānu malala. O mafua anga, o na olo faa ngā solo pēsu e su e ngā leo leo, ma le maua leo leo e ono faa lawe lawe ila ua i mōri mau, pe ata tala i tua. O James, ma Fred, alo o mōria ia fianga o tupe ele elea, o na o so tanga ile faa lawe lawe i Vietnam o mōri aine ri te lavo e toa lua mai Samoa, o lo tau fie leo leo lea tunuu, mai le to e maua mai se faa mtalanga i leo leo i Samoa, i se tu langa i feutena inga me leo leo Vietnam, lea na ave iei fesini mō ni talia ia ali i tele vōr tātu utunuu lo tāo fia i pēa i Vietnam. Wa whaoru atu il whaam sinonga le tangi o mōri anga o whinga wha ala tua. e mafua mai le palo tala e titi e safa talua le ana toi filifidia mai ai. Le fionga yatu yafu o tongi pua le toa, ua avea nei masui lango lango, o le vaenga faa upufai o le faa tuatua ile tua saa moa ua tasi. O faa maoni mai e le ofisa sida o mtanga aruenga o faa msinonga, ma le faa fua ino mta ubutau faa msinonga o le asafreide na teanei, le faa ulu atua ile atangi tau palota, e le sui na tau vatu to tasi, le sunga ia le leua sua tanga aso. Ua faa lia I faa maumonga le faa msinonga, e ono maurianga o lo tua ia ye le ua faa uluina le neima ta ubutau palota le sui na manu malo. O ia maurianga e feso ta iatu I tupe ta iafe se lauta la na fola fola le ua maulia. Ini tangata palota, ma faa to sina aida la to ufidifidinga e palota atu ile fionga iatu ya. O ia tupe peo na si la fia, o se vaenga o le tau ia se furu miliona ta la mai niusila. Sa au tu ia fianga o le soi fuanga masani o tangata safata, na fia ono o le faa lave, na ngoto aile manuao o le mana wanui, inga tai fale o lea I tu malo. O lo faa lia ele tangi o le vaa lea so mua mua me, ma lea so mua mua I ulai, na faa tino aile ngai o inga faa la tua, a o lumana I le palo tala I titi a safata lua. O vevesi sa tula I mai le vaa nisi o fana ua onga le universite o ao le tatu sinuu, Wa faa ilo ai ele mtanga aluenga o leo leo fale pui pui mbale toe fua ta ina. Le iai ole nga aluenga malu ole malo o mole pui pui ole saonga le mua fana ua le tenuu. Ito tonu ole universite. O le asfreile umavaya na faa ilo ai ele mtanga aluenga lea nga iyo inga. Au faa nga solo ai pesu e suenga I fana una a fia I fuu suanga. E pe nga saa mori mawina ele ata video na sala lau ilunga upenga ta faa inangi. Ai se tasi o mata upu wa o mai fala wa itele se tu alalo ma fau tuanga fo I maile mtanga aluenga o leo leo I lea tunu. E mata ala ma mata alia I temi uma ili pui pui o le ola marasoi fua. Mai fala velave ono tutupu mai. O le fau tuanga ala mtanga aluenga e mafua I soi fua ni tangata se toa se fulu. Na fano ele masina le neyo I ulai. E leo fa ilo I ne leo leo po a fala velave na tutupu e feso tai I maliu e se fulu. O tala amatai o le nei vai o se fau, so I fuia.
2: Pui pui lo ainga I le tau malulu, au e te whaatali. Whaatonu nei loa lo tu I fulu, a fai wono li mau tau sanga pe o vatu, pe maua o I singa singa se tu mau, mai tanga, po maua foiso o alo I singa singa se tau manawa. E ma fai o na fai e fua lo tu I fulu, tanga ia nei le upenga te whailangi. bookmyvaccine.health.nz e vave to e fai ngō fie. Mō wha pesili manisi whamtalanga. Rili mai le vaccination helpline. O valu se lau, lua valu lua iwa lua ono. O valu se lau, lua valu lua iwa lua ono. Po o le fono, o valu se lau, tolu ono ono, ono wha valu. O valu se lau, tolu ono ono, ono wha valu. E sili le puipuia na I lola tonga fitia. Fai nei lola utu I fulu.

0: fatara fat fat tapoi ngale tinu lam tangol ni mai aso tala mola no futapoi mai
1: o do tinu pa tio le national ala to fa o poina so malo loi ave mo matu ar tongi mai lu sfuruono le tors vai aso pa fa ia toi feed flia o tars ngai no poere pa ki el toi fa ola ino le ai ngai fa tino por policy e fa tinga i matu ave na ordinai vai aso e po vai aso umo la tua so malo loi termina vai tassi fa de dinga na ilo se matua ito tasi a vina uma i aso malo lo vai aso to furu a em fai matua uma i to lua na ave fa tasi a vai aso sklu lima a epe ave fa tasi a vai aso e fa un ave i lere matua ito tasi vai aso te furu a se furu lo vai aso e ave leisi pero mai lilo afe male lua sfulu o matua e iai a iai a ia amo le lua sfulu ono vai aso aso malo lo e ave a di tongi ma le isi lua sfulu ono vai aso aso malo lo e le tongia o tala sanga ina ne national ye swing alfa poponga aso malo lo e a iai a matua e fa o popo le lua sfufitu ili vai aso le teo sanga e lua afe male lua sfufitu lua sfulu varu vai aso le lua afe male lua sfulu valu a le tolu sfulu vai aso le lua afe male lua sfulu iva ta fari el to my time style to Nicola Willis o le ai nga fa kino fa fo wi na ya so malu lo mo ma tu e ave at toi e lang lang oi ai ngam ai ori tumere o fa jo ina te cha el pa ti el after David Seymour ye to inga se fa Nicola Willis of up there o pa ti el after my new student first ye ma fo anga sa le mo fa le national on fa kini ye fe to to na inga so malu lo ma tu e am at toi ile no fo inga fa inga malu o ye name o le aso nana fisa fol fulai le ae faa tino le national e Willis. Ta faa tos tina le national e fkutuna ingo ne aso malo lo mo matua le loa fema le lo futolu wa betai. Ta e faa lia, o le ae inga faa tino sa le iyo, ya le malia nga le pati, ma le et, ma le nisi nga first. Faa lia Willis, o se maa siasi, o na sa le i ave, ya le se faa mua mua, e sa na unau lava le national e tio tino faa tunu. E sa tali ya isi, mua ma faa lia, ya ilo na le fia fia le mana faa lia Willis, on a tritonu, e mana na tanga te da aile whainga malo, a whainga malo pa a whapa angare, o tusi le lima i le ausia, i mea ausia, nei lo le tusi o le lima reisi i leisi. O le leo poti muli muli nei to mai teola maa te tiva ni usila o whaa ilo aile mātanga o le tanu, e beona whaa ili aile to mai tai komisino to mai te Children's Commissioner. Ta whaa matu ina le matanga ruenga o ati na e lau tele, i alana li poti to mai teola maa te tiva ni usila nei ili vai aso vai. Ta whae loa aile wha tupula i ole nua mea o tamai ki e theola e au noma ni maua mea la tuti mara mea po matira hardship. Ile au si ole sifuna mani teodu pasene ile vaa rirua whelu fu tolu mani rirua whelu mani rirua whaa. Mani sifuna tasi pasene sa iai ile tolu teo sanga iru matu. Whae leo tamata e komisina mo tamai ki Dr. Claire Agmet. Ta ale ima whaia malo o na pui puia i ara tau se lau fits furu afe o tamai ki e theola maa di tiva li keminei. Lea e fasil fitu afe lima sela ua faa o popo ia i telu mai nilu afe malilu fululua. Fadia Ackman, o lea ni poti ua fasil suru ele mori ile mātanga ia ni sila. Wanu ni sila, ta sidi atu le neleisa la tu faya mo tumai te ola mātitiva na ilu atu nuo ile Union Europa ile sifuru faa pasene o le o ngare tonu le faa tula ngana. Ai ua pasia ni eisi atu nuo e pe o Lithuania, Latvia, Italia, Portugal, ma Cyprus. E mua mua atu sa sile ele le leo New Zealand. Fadi Agment, o New Zealand ose atunu lai kiti le leilo ni tomaa inga. A ele ose alafanga mo le atunu, ia le le iai lea i le itu sao, o ne fatu langa na fava malong. Ma ia ta wai ole wingo le le mau o mea mana mia. O le tiro tiro le itamai te sia ai, ma mai ni maru luo na ni matau kio le leang o fale na nufai. A afia i mai ni fayana vau ia, ma li mataita inai le fano i ola, ma afia ngai o iai o lato wola malolo ina i o lato wola ng atoa. O le maa te kiva fwe o tamaiti au lai te mawhaona iai afia ngai o iai o lato wola malolo ina o onga ma sorio tu la fono. Adi e Ackmet, o le maa te kiva ini usila e mawhaona vau ia, ai mara o mia whaatino ngai malolo si e pati uma, ma ia manino a iai whaatino. Sa ia au ina antuai sana tusi whala wai tele i te iuro pati ili vastruai, e tapa aini te tinonga whakino e tusai ma tukonga i tamaiti ona mātiva e whina wai mō whainga le te tusa. O whata wina e whona whatono o le taulanga o au kilani ele la tele lua se lau limas furu eka po le ha se lau hectares o ele ele ino fuanga i tua la te karaka mo le sfuru ono miliona ta la e whaonga aina mō whanua tanu ono no fuanga o whanua tanu i au kilani sauti o tu la la te el whatumulia. O le whanua tanu ni lumanai o le akawaino fuanga tua o ili mangalo Linwood Road, Peter Grout ile I te hihi. I se iyo enga la fa mautuina ya o ke topa. O le sa iliere fono fa tono le taulango o kilane se no fanga mo fono tanu tala fea ngai sa avea ma se ngasenga umi. I le le fau wa fua fua ina tau tuai, le ola ola le faitau wa fai wa yei neo tangata wa fa mautui au kilane soke mo le faitau se fulo tau sangan. Fa aliere su is fono fa tu malo Franklin de Andy Baker. Na mana o mia vave au kilani saute se ele fa opopu mofunu tanu, ma le sa ili os ele tarfe, na yo selu tau, a e wilea o le fa ato wino le ele sa afita iai ma te te. Na fa ia feutana inga na fonu fa tonu ma tupuanga o tangata maori, ale ngati tamahoho, e au fia ele malai fonu ale pakapaka marae, le tupuanga o tangata ale ngati te ata, ma e te aki tai hai o hua, ile taimio ngā sasenga. Tā te te me Ngāti Tamahoho, ma le whata paka marae, I le whaonga ino le ele ele mo whanu tanu, o no mafo ango tū whaanganu. O se sua suenga, ale ole o, I le whaoli ma ia miong whaolungari I se ali televou e tele, nta le ni talonga sa matua I se se. Tā mafo e ona tu e re tala mo le toe sua suena, I le leo leo e ngafa ma, sa ngafa ma resto suenga, wa whaia po I eisi sa I linga, I pe ona whai loa I le tio ni sila. In the toy hilo ilonga fa alo toy fale lo fiso leo leo sa mawai. O le suwa suenga sa fayere li leo leo sa timisine of Savili mo mo Darren Flau. Sale ilelei. O na sale fa longo ai petri tonu ni tamak tai sa fa kio. Fa pia maritane ni ta alo le tamatele vau sa avi yere fa mo mo na ilo ni tamak tai sa fa kio. Ma sol sol tu la fono sa fayayay. Sa fa ilo fo ile ilo ilonga e fa avai lungo lana ilo ilonga o suwa mo mo. O le etumata alo ele I eselo I alo nuinga e tau salaina I se a mionga wha ungari sa whaia mastangata e ilalo marasipuru ono tau sangal matua. O le etumata alo sa ave yese wha atununga na wha masinunga ina ua mai ana tala no I ele le itua ni silo nuinga o le apolo inga ele mwhai ele le itua ni silo na li potia le ngoa. O le suwa suenga mua mua I le etumata alo masa isi ali wa tue re tala mwore whaia I eo isi suenga ai o le li leo leo mua mua ya falau wa whaia po iai te sae ni linga. Ta fa maoni ai ele li leo leo superintendi fai tūlangi Rosa McKay. Isi fa amtelanga tu si ele le kioni sila fa pēa. O te oe te tala leo leo le suos penga I nei tua inga tuai fa o lima ya mionga fa ungari ile luafe ma se fulu. Ino wa mai ale lua te oe ilonga ile luafe ma le lufulu lima milo ai I atunga lunga ile pūlenga o le faila mō mōa. O se vaenga suos ue tu maoti mai se iso I tu maalo o te ia nei le toe fai o nei sa I linga. Ma le toe ilonga. Ile fatinonga o lea ulua iso swenga. E talongo le tamalongo longa mwamwale o blacks manonu awa yetu nele awa le kalapo le shots Africa saute o se tamata alo fatun tonu po le player mentor. Mose tasio ana tuwa taula inga mwamwa o le fseo swani le tapena penalan au fomo le talongo mwale o blacks. Ta fola fola le po le stonai o le taule le talo mwamwa le ofu numerisi mwale lua le leine tuwa le o blacks. Sa tu uarkala po tu lani furani a yuni wa awa yetu nele sharks. Unonu, o se tamata alo pito silia tu leo na matua sa ta alo hai ta amulisanga kalapo furani. Ile fa amata langati si sia le sharks ata wai. O le utuwa le awa yetu nonu kalapo o tiute tau fa ton tonu malele leo te taingam. Ile ngalu lue fa tisiai marvango faya ongam mo le lango lango ino le atina ino tamata alo. Unonu. E fa alua na manu manu ili ipo le rolangi ilo u blacks a la ulo tele le fa te ukino ana sa ununinga I Toulon le sa I ofo ina I fautuanga ili malosi to le ninga ma metu tia I tamata alo pe afai a ili ta alo o le sharks fa mautu Durban ili o fa alia pe ole a yeise sao nonu e ta alo ai a ole malanga ta milo le u blacks Africa I sel kere masi le fowo ilo a yeise fa tau tunga au pito silo na longa longa malele ili na kapi Le a matele so valu au kuso e au fiei talong fai teuri e toru le valu All Blacks ma Spring Box Africa Saute ma talonga ma kalapo le Stormers, Sharks, Bulls ma le Lions. O fai au ma le All Blacks Dave Remy o le a fai lola na awi to fasa ma fa I le au auli nei. A e tusai ma li poti le vango tala le post la tamoi nei sa ta wai. O le tamatalo lusi fo ue ki tonga Southland ma le awi le mana pasika talo I nei te misi tu pota e loa. O le alfia I le fasumat faole awa le All Blacks. O le filipidi o le tama I le ta aure se ta alonga fai tauri e lusu tau tau sanga. O no le maro si telo le tamoe ma le polo ma le leo lan ta alonga papui pui. Le puti ai ua faa ilo ai le naunau ta ingo rengi. E ave le tau matenga I le tama ua ilo ai le kapitenia Adi Sabea. Ma le faya onga o le ta alonga pui pui o le All Blacks faa longa tana umanga. E peo na la ilo ina le tai loa mai le taimi a o iai I le moana Pasifika. Mai le isi tuola vasta ta se mani vusaini e nea le kalapula ka pia le Queensland I rea te le tau le televo mai New Zealand e spuruona tau stanga I a kei a tafea. Mo le fea ngai ngai tolu tau stanga I a ki na ailana tane ni na kapi. O le ata mai lua te si mali o fa mita le umi. Mai le aonga ale the Southport School e umi atu nai lolo kai tolu ale awale Wallabies. Le sa ta alo le ta longa ma Italia le fai ngore vai aso o mawai. O ka fea ua alo I ona sa inia le fea ngai ngamali rent mo le fea ngai ngamali uni ma mali fea ngai ngamali uni ala ka pia Queenslandi I le fai ngapa anga lea mali la ka pia Australia. O fata ngai oia e a ngai I luma o si tamata alo la ka pia I le porotarame o le maulunga o fata tino ngai Barrymore. O le mea e mau fai o te fea e fatoa mua mua se ilunga te laing out. Mo se te mua mua re te usanga te luang. O le ata maa onga te usanga sutasi I se e vai o le rapopo e sta se fururima. Sa ola mai le laka piliki. O le ua ye se tulanga e mau oisana ta alonga mua mua mora se fururima firipiria le awa le TSS. Mai le unofore au faa le leo le ta amusanga kalapu Queenslandi. Sa faa li aia le ata mta le vohu. E tele se mea ia ono ia o ino le rakapi a e tilo tilo ia te ia fape o leisi po ia lo sa mo lau lua tino maulunga de Wallabies, Will Skelton. O he ta wai stasi ona miti, o le malanga, o ta alo rakapi. Ta fea sa fase e afi o coast mai au kilo ni neus tama televodis futolo tau sanga, ma vave ona si tia le leo lan ta alo I our sunshine state.
0: Tala nao le yasa, iai perfile mu le tenu, manu ia lava toi tu laura, so...
2: Faiz te fofuanga I tā pena e lau āinga mō lōlonga. Tala noa I lau āinga I li mea I fai pe asi I tia le vai au tā fōlō fali. Tu uau me tā aua I sinofuanga saunga le mū, ma whao ngā se a fianga o lōlonga o tuanai. E fai male e sona o leona toi tū lai mai o ia fianga I lau āinga. Tanga I ane I le Auckland Flood Viewer a le Auckland Council I lunga o upenga te failangi. O lo saunga le mū I taime o lōlonga me mafa. Olo o yo lava lima.
3: O na ole radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina oe I laungana fitu aso le vayaso.
4: Au kilani I saute, o sa ilise Samo oe malo aina o le Enterprise Motor Group Manukau o lau fale ta vale fa moe moina. O tele ta vale matango fie filfili mai ai, tele le fiso soani o lau fai ngā luenga mo oe, mo si ta vale talafia ngai, su mai I le lima ono fitu, Grey South Road I nei Manukau. Access fo I le upenga ta fai langi enterprisecars.co.nz, pe vala au mai I le ovalu selau, lima o lua, lua tolu fa. Enterprise Motor Group Manukau, sa ili, filifili, ma ave loa lau ta vale.
5: Ta lofa sa moa. Ole fapito le Best Bargains New Zealand Winter Mega Sale wa amata ili taimine. O fi fatau sa o telefoni fo. O lo mawa le iPhone ma le Samsung lata mai. A mata mai le na ole lua lima ta lai dva yaso. Ai ala se se tino fo lazy boy. Ile na ole lua fata lai dva yaso. Ma wae. Wasilia ma le lua lima tau sangal tau tua ale Best Bargains. Ta tala fitu wasu. Wili mai loa ile o valu selau lua lua lua iwa tolu iwa. O valu selau lua lua lua iwa tolu iwa. Peta mai ana ile Facebook page ale Best Bargains. E yai yai inga fapito.
6: Papa Toito, dental smile every day.
5: O ti ngana uniform. Fa va pene loi le papa tue tue dento ma fa o ngalo community services card e se ia ilo ni fo ile na le fa se fulu tala e fa ia fo ni fo aroi fa ai ila ai lo smile suzu mai pe vala au mai

0: Oso.
1: Oso.
0: Sun, fefe o kausi nga yaw maka di ilama nga yaw lau ka valifou.
1: Ha ha. Abuiwe, abu si oso. Bag, on the Enterprise Motor Group man ka? Wa oso yaid kaya wang ni. Lei yang fakamoe dao fainga duenga. Ayo akuri afi afi wa show lau ka mailunga lawan. Ma wa umma kwe nga ka vali. Piki apu SUV, van. Sos kwe nga ka vali ha.
0: O feet fol tava.
1: Ole lima ongo fiku Great South Road man kao. Pevili le over se lau lima o dua dua konfa.
2: Enterprise Motor Group man kao. Sa ili, fili fili, ma ave loa lau ta vali.
3: Ta lofa sa moa. Ole fa pito le Best Bargains New Zealand Winter Mega Sale wa amata ili taimine. O fi fa tau sa o telefoni fo. O lo ma wale iPhone ma le Samsung lata mai. Ava ta mai le na ole lua lima ta laid vai yaso. Ai ala se se tino fo lazy boy. Ile na ole lua fa ta laid vai yaso. Ma wae. Wa silia ma le lua lima tau sangal tau tua ale Best Bargains. Ta tala fitu aso. Vili mai loa ile o valu selau lua lua lua iva tol uiva. O valu selau lua lua lua iva tol uiva. Peta mai ana ile Facebook page ale Best Bargains. E yai yai inga fa pito.
4: Le shang dento, susu mai ile lata u falifo, wo te le ma matang u fie, il faya fole si aki au oloa fa apele ni fa fan pi etasi. Moe wale stala mai o fo mai ile shang dento, ile na ole lima selau I vaiva ta la. Faya fua quotes mo le wins ma le ACC, pa tasi ai ma le fai fua o tong fitinga, moe es full waluto sanga ngai lalo. Le shang dento, hafio mai loa ile lima fitufa Great South Road manukahu, Telefoni lua fitu fitu ono ono fa fa, lua fitu fitu ono ono fa fa. Shine Dental, your smile, our passion. E ya ya ya inga fa pito.
5: Malo fa fte tino la bai bomo la fa fonga la nei o le tai ao fa malo fo I fa fte tino la bai nei matua malo la bai ona sa ile malu lu o le tai ao tapena nei fa nau la onga la matanga nei pa yaso. Ta fa wo mo le pisi ora kai ao. Relax. Mama kwa I fa pupunga lo mar kokosamo lanto popori. Maru mula semua foyer. Pesina boy man.

Whangifeng o te tai au, maile manantua lo o Sosani Musika o te tai au, wha toa toa whi maani e fo ili manu lu. Ia mwhatoro solo maani e fo I marakoko ala isa lato o te tai au ka maanga. Popo wha leir kai au manu lu o te aso ngā fua. Ala maanga ia leo wa, susuru maile la solo, le nita solo. Ok, whai a kori o te kau o le weekend ari. Ok, vaksin ka mai, kai mea pia kau koa mai e solo. Ai o so a ke wako mo mo te kimu ka wako ula sau dalo ka o rungo te whare ri wange fwini wha fwo mai natinu se koi ngā ka uori a o le marunu ia e mahalo wha aftai le atinu le wholau tatu iai le basa mo muli nei o July o masina nei o le marunu a New Zealand o le winter o uni July aguso kono winga la fa moe moe o matu ia July ia na umaile o masina lu o le winter ia ae saung merka male o aguso pe aka ko liepe o afo ingionga a unga mang ingionga de leie sau mai ia ae tarsia ia saulka mo aguso ma maisina tau ma fanfana lai titim kako fa so solo kwa ia fo I le spring ia male solko fefe ia ol mea lea tatou a o lo fo I le maru rufo ma o oi ka fefe o ka maadili ia ae o fo I le vevela o oi ma kwa vevela fo ia o leilo ngā po o feo I le sa o ngei lalu langi ia e sa o I la ia a ok ia ae mahalo lo fo lau a o kako uo a le maru rufo kako uo maru rufo I fapea ma ai e fama natu o le vasa mulmurine I o le se I o la

Papa nai fa chau ina sau chu si ya or nga ole vong nga mo oi fa chau lau chu si nga ole official way de samo e ma fa yon na mo wa taru chu si na no mo de choru pa choru sfor on a whole ball avenue manu kau ya a ole a fo I le si ba ng a pe ya ole fa ina o ka online radio samo a shop at radiosamo.co.nz I check if pe I ma nai ro sa van mai pe ngi ka ko official le ma nga yer sul ma le lai e ki sao ke ve mo mai fo le or ma ko pi ko u ya ma fa ko ko sao ku si fa mo mo a a ta ru tu sina lo a no mo le tau tau mo fi I le ba sa mo mo le nei a o ji ti lo to le ye na I si fo ma no le tu sa update mal tu lango ye ya ta lo nga al commonwealth a e a fo I o le fa mo mal ta lo nga le na si ya ya stasio lo sa mo ya ta fi fa ba Onus for Lima KG or Le, CC Onga Mafa. Le Lafa Mai, for a loan fit to, for Alba, Taffy, for Alba. Okay. Yeah, Ole, to Langana, yay. So, Ole Taylor for Isialo Samoli, let your oil, the time you're later for Ia, Talonga, CC Onga Mafa. Ya manisio talonga o matmata ile tasial tamatonga len bango faipilenga ba el fushor konga le asol ma lo langa fushwanga bo motele toy ma watula isiana fushwanga kwa ma nga ya fushor ka kasol o ai fo lengor kam bo just tonga ya lengor kam sorry ol mo kwale le ya fush tasil tamafiti no matmata lan fushwanga fo ya inga ma na el fushwale la vale mangava Ya, ne tau ma se kau kuri kuri aku pe mau ngai kami fo makan makai calong al kami ka lo ngai ka ku walu fo samo am sel si su si si unga wen ba fa am a tersia manuia am jo pena mai mo the final and the final vang o on to my time the super rugby opiki ho ne ho ne ma ngai or ka lo nga so ne a ke fa ko ma ngai or ka fa ma lo si o do a tilo tilo full minute mo mo dalo a o mali ka longo makamakai soli o ki kilos fulu mi ko ke mo bu al tala ngo di chilo a le leile fo weki ale ale blues ku wa ko fo ku al backline ai o a triple a le malo sho le backline of apelo ai ele ai la po fe ale malo sho mata tuwe sola blues mar champi ya nga sa o ya fo ngi me wo fo ku kusai ya nga ko nga ise kong ya fo ya island ku ba le kong ar ke ngi le le o o bahol bahol e poiler so so cafe feri ang malor ka ko blues ya montato local is ke male piko ngur self ya fa malu wa o fa fa si malu lo si fo ya el paula lo me ka ke mi kayo la wa ka ar ka ko blues ka ma e o kil be ya ona ja lo ngana sa ye le fa yo ngana fa ya so mole fa fo mala tlo malo fa tsai fa tsai ma ne ta ya ya ngai musika fo ya e So song yaku le maru lu kiro kayao Ma pia fai singa sabari vadi Ma chulu maru lang ni jayao Pena ni ubale Melena

0: fataro fatfa tapoi ngale tinu le amtango lini mai aso tala mola u no futapoi mai.
1: O te tino te pāti le national ala tu fa o popoina aso malolo e ave mo matua e tongi mai le lus furuono le tors fuwai aso pe a whai a toi fidfilia. O tāra sanga ino poe le pāti e le toi fa ola ino le a inga fa tino po le policy e fa tanga i matua e ave na o dina e vai aso e po vai aso uma o la tu aso malolo le te mina vai tasi. Fa te te inga. Na ilo se matua e to tasi ave ina uma i aso malolo vai aso e tolu furu. A e mwhai e matua uma e tolu o na ave fa tasi e vai aso e sifru lima. A e pe ave fa tasi e vai aso e fa. O na ave ile e matua e to tasi vai aso e te furu a se furu lua vai aso e ave leisi. Pero mai lelua fe male lua sifulu o matua e iai a iai a iamo le lua sifulu ono vai aso aso marolo e ave aji tongi. Male isi lua sifulu ono vai aso aso marolo e le tongia. O tala sanga ina ne national ye swinga le faupoponga aso marolo e iai a matua e faupopo le lua sifitu. Ile vai aso le teo sanga e lua fe male lua sifitu. Lua sifulu varu vai aso le lua fe male lua sifulu valu. A le tol sifulu vai aso le lua fe male lua sifulu iva. Ta whaari au, ta mai tae minister o tupe Nicola Willis, o lea ia inga whaakino u whaafuina, yasa manu lo mo matue ave a te tongi, e langolango ai a ingam. Aore te mire ewa whaakio ina re te tae le pātia le acta David Seymour, i a tua inga tae whaia Nicola Willis of Apea, o pātia le acta male New Zealand First, i a mafuanga sale i mafaia le national on whaakini, i a whetoto na ingo aso malo lo matue ave a te tongi, i le nofua inga re whainga malo o ye name. O le aso nana fisa fōrfurai le ae whātino le national e Willis. Ta whātou sina le national e whtutuna ingo ne aso mālo lō mō mātua le loa whema le lufu tolu e pētai. Ta i whālia, o le ae ingo whātino sāle i o ia le mālia ngā le pātī ma le act ma le New Zealand First. Whālia Willis o se māsiasi o na sāle i ave ia se whā mō mōa e sā nau nau lava le national e tio tino whātou nōm. E sā tari ia i sī mōa ma whālia ia ilona le fia fia le manat whālia Willis. On a tweeton, the man on out and at the eye finger malo, pa angale, or tusti the lima il ausia, ime ausia, nailo tusio le limorici, lis. O le poti mulmuline to my tiola magitiva in usilo failo, I am matanga, let you know, a bona fari del to my tagomsino to mighty children's commissioner. The farmer to win and matanga ruenga watina elotele, yelanda le poti to my tiola magitiva in usilene il biaso, vai. Ta failo ai le whātupula i o le numero tama ki e theola e au noma le maua mea la tu te mara mia po material hardship. I le au si o le sifuna mani teoru pasene i le vāo le ruafe lufu tolu ma le ruafe ma le rufu fā. Ma le sifuna tasi pasene sa iai e le tolu teo sanga iru matu. Fa le au tamata e komisina mo tamaiti Dr. Claire Agmet. Ta le ima whaia le malo o na pui puia i a re tawur se lau fits furuafe o tamaiti e theola magitiva le keminei. Lea e fasil fitu afe lima sela ua whao popo iai telu maile lua afe ma lelu furua. Whaari e Agment, o lea ni poti ua fasil suru ere mori le mātanga ia ni sila. Wane ni sila, ta sidi atu le neleisa la tu whaia mo tamai teola mātitiva na ilo atu nuo i le Union Europa ili sifuru wha pasene o le o ngare tonu le whātu la ngana. A ua pasi ane eisi o atu nuo e pe o Lithuania, Latvia, Italia, Portugal ma Cyprus. E mua mua atu sa sile alele o New Zealand. Fadi Agment o New Zealand o se atunu lai kiti le leilo ni tomaa inga. A ele o se alafanga mo le atunu i ale le iai lea i le itu sao o ne fatu langana fava ma long. Ma ia ta wai o le wingo le le mau o mea mana mia. O le tiro tiro le ita maite sia ai. Ma mai ni maru lua na ni matau kio le leang o fale na nufai. A afia i mai ni fai na vau ia. Ma li mataita ina ile fano i ola. Ma afia ngai o iai o lato wola malolo ina i o lato wola ng atoa. O le maa te tiba fwe o tamaiti au lai te mawhi ona iai a afia ngai o iai o lato wola malolo ina o onga ma sorio tu la fono. Ali Ahmed, o le maa te tiba ini usile mawhi ona vau ia, ai mara o mia whaatino ngai malolo si e pati uma. Ma ia manino a ia in whaatino. Sa ia awina antuai sana tusi whala wai tele i te iuro pati ili vastruai. E tāpā aini te tinonga whākino e tu sai ma tūtonga i tamaiti ona mātiva e whina wai mō whainga le te tusa. O whātau wina e whonu whātono le tāulanga o Aukilani e le late le lua se lau limas furu eka po le hā se lau hectares o ele ele ino fuanga i tua late karaka mo le sifuru ono miliona tāla e whaonga aina mō whanua tanu o no no fuanga whanua tanu i Aukilani sauti o tu le late e whātou mulia. O le whanua tanu le lumanai o le akawaino fuanga tua o ili mangalo Linwood Road, ma pere grout ile i te hihi. I se i oeng o la wha mautuina, iau ke topa. O le sa ili erifon wha tono o le taulango o kilane se no whanga mo whanua tanu tala whea ngai sa avea ma se ngasenga umi. I le le fau a fua fuina tau tuai, le ola ola le whaitau a whai wa iei neo tangata o wha mautui o kilane soke, mo le whaitau se fulo tau sangan. Faliers to his phone for Tumalo Franklin, Andy Baker. Now, I'm not a vave of Kilani Sotis, Elifa Popo Mofununtano, Marisa Elios Elitar thing, Nayoselu Tau. I will air for to win all Elisafita Yamotte. For your film to the Ingan von Fatonum to Puanga, to the Maori, Alinati Tamaho, Alfia, the Malay Fono, Ale Paka Paka, Marae, the Tupuanga, Tangata, Alinati Teata. Mae te aki tai hai o hua i le taimi o ngā sasenga. Tā te te e me Ngāti Tamahoho, ma le whata paka marae i le whao ngai no le ele ele mo whanu tanu o no mafo anga tū whanganu. O se sua suenga a leo leo i le whao lima ia miong whao lungari i se ali talavou e tele lantane ni talonga sa matua se se. Tā mafu e ona toe re tala mole toe sua suena i le leo leo e ngafa ma sa ngafa ma resto suenga. Wa whaia po i eisi sa ili linga e pion whai loai e leki o ni sila. I ne toe i roilonga wha aro toi whale o leo fiso leo leo sa mawai. O re sua suenga sa whaia e li leo leo sa tini sine o sa viri mua mua Darren Flau. Sa le ili lei. O ne sa le i wha longo e petri tonu ni tamak tai sa whai kio. Wha pia maritani ni ta alo le tamata le vau sa avi e le wha mua mua na ilo ni tamak tai sa whai kio ma soa sa tu la pono sa whaia iai. Ta fai lo fo ile ile longa e fa vai lungo la nei do longo se se mo mo o le tuma ta alo ele ye solo i o no inga e tau salina i se a mio fa un ali sa fo ye mustanga te e la lo mar spuron te sanga mo tua o le tuma ta alo sa ave ye se fa tu lunga fa mo snunga ina wo mai ona tele no ye ile le tu ni se lo no inga o le polo inga ele mo fa ile le tu ni se lo na li potiele ngo o le se nga mo mo ile tuma ta alo mo se se li wo te tala mo fa ye ye se so nga ai le li le mo mo ya flau o fai po ya te sai linga ta fa ma ni ai le li le su pren ken ni fai tu langi was makai e se pam te lang tu si le ki ni sila fa pe o te te tala le le le su spenga i nei tu inga tu ai fa o lima ya mi nga fa nga ri le wa fa mer se fulu i no mai ale lu ai jo lo nga le lo fa le fulu lima mai lo ai ya tu nga lunga i le pule nga fai le mo mo o se vai nga sua sua tuma oti mai se iso tuma alo o te ia nei le toe whai o nei sa i linga ma le toi roi longa i le whātinonga o lea ulua i sua suenga e ta longa le tamalonga longa a mua mwale o Blacks ma no nu awa i atu nei le awa le kalapo le shot a vega saute o se tamata alo whātun tonu po le player mentor mo se tasio ana tuol taula inga mua mua o le sua soani le ta pina penalan au fomo le talonga mwale o Blacks ta fall for the ball is still not your letter le letter al mo mo le off no mer smol lo le line to all blacks ta to work la potula ni froni a uni wa a wo ye tunay le sharks no no o se tamata al bijo silia to lo na matua sa ta al hoye ta mun sanga kala po froni if I'm telling up to see the sharks at why o le tu la wo ye tunu no klap o tiu te tau fa ton tonu mal le le yo te chaina I le ngā rurua fatu siai marvango whaia onga, mō le langa langa ino le atina ino tamata alo. O nonu, e whālua na manu manu le ipole rolangi ilo o Blacks, a lau lua tele le fatu kino ana sa nuninga i Toulon, le sa i ofo ina i fautuanga i le malosi to le ninga ma metu tia i tamata alo pe a whai a ele te alo. O le Sharks, wha mautu Durban, e le o whālia pe o le a yese sao nonu e te alo ai. I am a man of the world, Black Africa, so get a massive four-way lawyers and fat out tunga out to the silo and the long, long one, Malay, in the capi. There are materials of Valu, of course, I have a talent for you to the Valu Blacks, my spring box, Africa, so get Matalonga, Macalapolis, Stormers, Sharks, Bulls, Malay Lions. Or say, I'm a little black day, bring me your life, I'll allow it to a fast and more far, it our only nay. I do say, Marily, put your bang or tell post, like my name, that I want. O le tamata alo Lucifer o weti tonga Southland ma le awa le maana pasika talo i nei te misi tu pouta e loa. O le alfi e le fasu mat pao le awa le All Blacks. O le filipide o le tama e le ta alo se ta alo fai tau lia Lucifer te sara o no le maana si telo le tamoe ma le polo ma le leo lan ta alo papui pui. Le puti ai o fa ai loa ile nau nau ta ingo rengi e ave le taumatenga i le tama o i loa le kapitenia Adisabea mane fai a onga o le ta alopui pui ole o Blacks whalonga tana umanga e peo na lai loa ina le lei tai loa mai le taimi a o iai I le moana Pasifika. Mai le isi tuola vasta tase mani vusaini ane al kalapuaga pia le Queensland Ranch al taule le televou mai New Zealand Nest puruona tostanga I a keia tafea. Mo le fea ngai ngai tolu tostanga I a ti na ailana tale ni na kapi. O le ata mai lua tisi mali o fa mita le umi. Mai le aonga ale the South Port School e umi atu na ilolo kai tolu ale awale Wallabies. Le sa ta alo le ta longa ma Italia le fai ngore vaya so o mavai. O ka fea ua alo I ona sei ni ane fea ngai ngamali rent mo le fea ngai ngamali uni ma mali fea ngai ngamali uni ala ka pia Queenslandi I le fai ngā pā anga lea mali la ka pia Australia. O fata ngai oia e a ngai e ilumba o si tamata alo la ka pia I le porokalame o le maulunga o fata tino ngai Barrymo. O le mea e mau fai o te fea e fato a mua mua se ilunga te laing out. Mo se te mua mua re te usanga te luaing. O le ata maa onga te usanga sutasi I se e vai o le rapopo e stase fululima. Ta ola mai le laka piliki. O le ua iesi tulanga e mau oisana ta alonga mua mua mors fululima firipiria le awa le TSS. Mai le unofore au fale leo le ta amusanga kalapu Queenslandi. Ta fari ai e le ata mta le vohu. E tele se mea iao na iao ino le rapi a e tilo tilo ia te ia e whape o leisi fo ialo sa mo lau lua tino mau lunga le Wallabies, Will Skelton. O he ta wau stase ona miti, o le malanga, o ta alo le rapi. Ta fea sa wha se eati o coast mai au kila ni neo sa tamata le vodis futolo tau sanga, ma vave ona si tia le le leo lan ta aloi awa le Sunshine State.
2: Kala nao le iasa, iai perfile mu le tenu, manu ia lava, toi tu laura. So...

0: In this update, a prominent sportsman has been granted name suppression after appearing in Wellington District Court this morning over an incident involving a police dog over the weekend. He faces charges of assault with intent to injure, resisting police and causing loss by deception. It's understood the incident in Wellington's Rongotai stemmed from an allegedly unpaid taxi fare early on Saturday morning. He was taken to hospital with non-serious police dog bites. The man's been remanded without plea until next month. A relative of the man hit our newsroom reporter's camera as security personnel escorted the group to a back entrance. An infrastructure expert says New Zealand shouldn't outright reject the opportunity offered by new data centres. The Green Party wants a one-year pause on new artificial intelligence centres being consented. It says it would give regulations time to catch up to ensure that new centres benefit the country. Infrastructure New Zealand Chief Executive Nick Leggett says there needs to be a balanced approach.
1: New Zealand, in its typical style, it's got to walk and chew gum at the same time. I think we've got to open the door to the opportunity, but also work out how we can maximise the benefit for New Zealand.
0: National's leader says his government's already done a lot to fund medicines but wants to do more. The ACT Party's pledging a 1% health budget funding increase every year until 2033, eventually matching Australia's 12% share. Christopher Luxon says his party will release their own policy in due course. He says its track record shows they've already done a lot in this area.
2: We put that $604 million in that first budget, and that got us 66 new medicines, I think 33 new cancer ones, helping 250,000 Kiwis.
0: The Bay of Plenty MP says fresh slips at Moau in Mount Maunganui are putting further strain on the community. Adams Avenue remains closed after 8,000 cubic metres of debris came down over the weekend. The three new slips are near the original landslide, which claimed six lives in January. MP Tom Rutherford says these slips haven't impacted the restored track to the summit.
3: It is very targeted to that one main landslide area that was part of the holiday campground.
0: That's news. In sport, a confidence boosting netball win for New Zealand in Glasgow. They've beaten world number 4 Jamaica 53-48 in their second pool match at the Commonwealth Games. Coach Dame Nolene Todua has welcomed the outing.
4: Knowing that we're heading in the right direction, knowing that there's more that we can do to keep possession of the ball, but it's massive for us in regards to that overall performance and obviously the win.
0: New Zealand next meet Uganda on Wednesday morning. Zach Lomax will head back to league in 2028 as the fifth signing of the Papua New Guinea Chiefs. He'll see out his contract with the Western Force in Super Rugby next year. Shane Van Gisbergen has finished 16th in the latest NASCAR Cup Series race in Indianapolis. That's sport. I'm Malcolm Jordan.
5: Le tua tari mai o tātou pakalame le vayanga le tae au te mele wati le o lua minuto te enei le tū la si fumal tasi fa fonga tātou watanu I tātou telefone ngana pe tani pe on the yele ni tae au mele te tūra radio Samoa. Ia, o le tō telo tātou yolo ma futu vai nunga tātou pakalame le tae au fau ma lo lava no sai ma lo fo lava pali tū te manga luenga pe on the yai la tō fo ile ma futu vai nunga tātou sumpa le tae au pasta o le tō telo I la tō ia le sa ma futu vai nunga tātou fa marstino ia, nei ta mama le tina de foi moli moli nga fa tai ono le tau tu foi male a momoli na tu le foi nga luenga ia o so sani amo tanto ina im fai ona mo so fu maloroi
6: te tie pe no fa tu te mi sola da po kala milam tanga o tala le yo va ta si male nga mal fa malolonga ai ala lan malolor tino ol mafo fa a foi nga malo si tino ol mafo fa
5: I
6: a wai le mfain malo si lo tino pe a le leilo mafo fa lo tino la malo si a wai malo si lo mafo fa malo si mai wo lo tino muse lo lo tino wa a wai wai lo mafo fa me mo wai wai wai wai ma mo kwa o ki a ko
5: fi wa senga
6: fi wa senga
5: ala
6: le lo mafo fa la lo mafo fa la nai mo lo malo si a wai le tala ingol tala le le tu
5: ia
6: mai se fe au manga lo nga le tu ia mai se fe au manga lo nga le ainga ya wa apa pe oi falang longo ye lu to lu ma lu fana ngi ngal wen
5: I I
6: ai fale to nu mai le income ya le wa falong ngi le lepa oi le national melo boye
5: ha
6: ya wa kipi pe fiki kipi me ha wale wale lo la ai nga po fe aso o lo mo fuai ha a oi lo toma ete tu la mo faisinga lu nga wa oi le le lida ha ma la yalla ngal ma tu fa to nu nafi ma ko kampaina tu fa tasi prepare for change.
5: Swinger.
6: Tapena, yeah. You need to prepare yourself. Wai, e ke heri te meta e wala awai oe lea tua, e ke alunga ringa, a lawa prepare oe.
5: Ia, ia.
6: E le ngatala lo prepare I le physical mind, I le tino o le mafaufau. Ia, e sili lale a nga ringa lea tua.
5: Me whaina e o le mani yoso nuolo sunga alfafenga inga le tau o le vaenga lea. O ame tupu mea na what happened.
6: Ia, you must prepare yourself.
5: E le se upu me tau le faitio.
6: Faitio, le se faitio. Wal mea nga lenga lenga le telefone lea isaia, a wea ue le tangata la unku, e le lea Mato Mofa, whatever color is here. Papa is saying, oh, yellow unguele. I give a message, a mato mumbling unguele, Kusoma.
5: Bacacoma,
6: Cacoma,
5: Cacoma.
6: Yeah, my lady. Well, I ain't got malo. But you need to prepare yourself for change.
5: And
6: you need to prepare yourself. I get a pale self well by. A flu. I'll wait prepare long tangata. I want all my loss yellow exercise. Ole vai vai fungal fulu ya oi.
5: Mena ma fu na er to swilo ta vali.
6: Ya.
5: Ti mana mi sta bella po.
6: Yo. Wa su ye fu la ka vali il piki apu.
5: Vali mi vaida oso to.
6: Vali vinga oso ku. A wa fi fu su I oi on ol piki apu ke ofi. Ya ka un kapa.
5: Yo.
6: Ka un kal fin. El le el ka ya le le kong.
5: Ever me ka ko le vet. Ka ko mi ska ko ven la po.
6: Ven la po.
5: Le va pe ayo le ven la po ai alilo. Ole mi ka un oso kong. Ole fainga fa ngal kamai ka vale.
6: Lem fai.
5: Au kama ngai ngal pingsingi.
6: Au ngal kemingi.
5: Kama le kiki.
6: Patel le kupe ka ngal pingsing.
5: Ia sa.
6: Ba ile menga ya nga mo swing.
5: Swing.
6: Bo me swing o me uma. E ka vela nga swila wai.
5: Ia.
6: Ba ile ka ngal se fuanga.
5: Ia.
6: Ele ngal se fuanga lo lo inga e swile wai. E ke le ko ai el apakalo a ko ki ai fas kalo e kas.
5: Oi le ai. Ne ai. Nie ko ka ngomio o ka ko mo mo ka wala pakalo.
6: Apakalo. E ke le ko ai le ulo mamu e ko ke ai fas mamu e lua.
5: A va pio ka ko ni fi fi fa ngali ni makilo pa mamu e fa ngali. Pa ka ku fo ila.
6: Ko ai la lua pa te le me. Pa kon ka fas fulu le ai le.
5: Ele tu ya o na e ke ngai ko ko ngi po po le tu wa. Ko ko ngi.
6: A ke fa ko pa ke ki. A wa rutino a fa lo exercise. Keep him low. Ke ho ki kilo ko ma ga yo la al savings ai ko la ka
5: ya ngala
6: wa de ko so nga fa ka bo mingi me foi o fan ko cola o peanut butter
5: ye ma disi me la ka ko lo ma ko me e wa le ala u mas fu ka la ma la ba yas
6: wa la ba yas
5: ai ma ka la ko ah mo ma mo ngal nga ni ma se fu ale fa mai ya fo ka ko nga lo ki per ka ko ai ma ba ma se fe ngal se ring
6: la kula ye me lo ofu wa la lo sa isi bu ka mo fi e
5: ma disi me la ko king ya ko ya ko ingo ko king ko king ka mai
6: ka mai
5: wa mi ki vai
6: le swinga fai si swinga
5: al va al mere sai ai sa cooking cooking la capi
6: le capi
5: al me ah ki pel ai fai mal famous king ki al fa su a colonga cari un cooking ya ombai ala se ru kama vai vai la wofi
6: wofi
5: wofi le laia
6: bol sio
5: io sio che sio che sono cari ya un ala e qui al
6: colin
5: vai vai le ombre manga io swinga
6: io swinga fai si swinga prepare
5: capenga
6: capenga
5: Pa malo atu ini capa anga pasta mana jamam cina matu ni. Ena sumpah merli cai awi ya leli.
6: Mesia kongo rest home lah. Nga fa malo stino main lah cina matama matu. Iva pevo isa buai le. Ela fot kaku FM lah samu.
5: Jasi ono jasi merjas.
6: Jasi okes merkasi.
5: Iya.
6: Pe ya le kiola ola ngusila sore mela isa boso.
5: Ma wo mai lae fa mar stino mai nisio tatu pa anga isa mo ale nemur melo fa anga dunga tapo kal mili cha hel.
6: Ya
5: wa. Ya sumpa mai ya ya wa mai lae
6: ba. Ole le lot tu popi ole mana TV. Ole ngare ke ringa lwe ka fa mar stino wa ya rest home fo ya le popi. Ma bu wi fangale. Vai lele. Ya mal mot mal longo I pulot.
5: Manda ia, ia, é o lofa tuai, a o ngale nipo kalami, ia o tomo failava e, batu sef so suani mfamalo si, a o tomo utou ma tato uma, ia tomo fai tipi ele, ai la tou, orta hau e falu famalo si, no, pione fafunga mai famalo si, a o sunga fafenga inga, langa tatawa na, a fa pete fie fie e te tinga lue, ia fai fai se swinga la tou,
6: ia mese a pe a fa tia ima, ia o tino te tia, ole se kakai mo olo, li suka male fema, ui o a ole,
5: mala, sa ole li sori,
6: O kusa luki kilo luki ele yuki.
5: Ngala.
6: Pivole le ona vai vai ele ol mafau fau.
5: Vai vai mafau fau.
6: Pepe e wo working ole ko ola wo wo malo. Oye malo se. Ai oki ako in marking.
5: Ole mana yole me ala sumal fa fenga. Ai alu watu lo fa pe mal fo ma. O oe wa totu mo lunga wa esuka. A wo ki fa kadi. Winga le tala. Vai se fa. Tau lo fa se swinga.
6: Vai se fa kai fo ma. Fa kai lo sumal fo ma e wol ka lungolong. Awa. O kiri a ver o fola agua, o le fai sem galuan.
5: Aí saiu no laia, né?
6: faisanga gel le organic le ye abai le la wishi le le kala i a sa pa ka banga le wai ngul ke
5: ngul fiu
6: ngul fiu ole trumbek ole ang wonga le sa bo bo sa ka ba ka si le fiu ole ang um mal ki polo mal ya
5: ya sa la pa le e malo si mai au pepe ma
6: ki ki onga ya mo ya ya mo ya ma ki ki
5: ki wa ya ka manga ma ya mo kwa malo si ya
6: le pepe
5: Ya la wing with your fungamua la
6: fungamua
5: wa ba le ma le ma
6: fungamua le famille au ppp c'est fou le ppp fungamua melias
5: ko sala c'est fou ah ere kasi se mai le moru
6: ya sa via malanga ba le fume ko fo ya o le la sala pa
5: ya mani ngala tala fo le tahua tahua
6: tahua
5: sa ho fait ce swing ai so me fo mai wa mo le mai le ko tin fo no
6: se kede o ki ai
5: lo ya paus kai
6: la fo la kan kongu
5: fine exercise
6: ke kan kongu fo mai nga fa le ko fo mai ya ko kan kongu fo il fo mai Pawala ukala fet fu mai faf kai wa ka ulong longo mai kia wo ya la wala faisa ungal wenga au ke koi fo i mai o ile lu ma singa
5: e lingal tala fo ile pasta a faf te fo ni fo mai pena so no a faf te fo mai la tungal wenga
6: ungal wenga
5: faf kai e te tawana ele fa do food service si aki po a mai lo toto si aki po a mai lo fatu lo suka lo suka si aki po a mai lo tino si aki uma wa ele avelo tavari e si aki le afo le afa mama
6: mama
5: mama mala swau
6: o
5: ka ofi
6: ole ea
5: ia ole ioe ia ole ole swau we sui swau
6: ole swau
5: ole vai vai vai o sui uma mianga la la ki fifi ke alwe e sui de tavale fo ilia la te ferwa ye ah ye ka fu ngaru o ye ia si aki oi
6: si aki oi
5: ia po amerika nge vai ole fak ah o ke ka nge vai fak io fak nga ah
6: Or yeah. mama,
5: po ama yo mama po me anga kapili de dei po me wa po kapili.
6: Dei yo wai.
5: Wai ala kamoku mboku. Awo pipi e nga opua, nga ol po anga kivi ai.
6: Nga ol povi, nga ol mama.
5: Yo. Ya si yakiro fak.
6: Fak. Po yenga la koko, po yenga la koko ka.
5: Yo, wa ka mama. Ya. Si yakiro loko.
6: Lo loko. Lo loko. Ole loko la me fa inga si yakiro fomo.
5: Ele ka ka ina mor fomo. Diga kai mogol
6: beanga o ka go sik.
5: Kama ya ali umaku vai mama.
6: Ke si le bele o ke ka go kingo. O loko.
5: Es ya ki umaku. Es ya ki le faku. La pipi. Ya. Ya wanga ka go sik le faku la ngai. E ya. E mo kulor kaka.
6: E mo kulor kaka. Ya u baka u.
5: Wa si sa o le wa o le.
6: Pakova.
5: Eh jawi ala kamu rumah ikau aja boy. Ah. Yang ape ale wireless TV papa makawila. Ya wali ngal kala rumah. Yang ape opaleola mo ingi rumah mata di koe pula mai.
6: Di koe pula.
5: Ala fe meru mangai. Papa ala mo makawila.
6: Ajer ol memal na ya lo wek koe famla tu mel bel ol fat. Ha umalonga ailepo. Kilo kaka umalonga ailepo lo moy.
5: Sao sori. Iya.
6: Imbelale melenge bol belo leo sol fakwele le boya mo boya ko. Ai bola e vole aitia si ko inga singa le failanga okanek. E failanga bai fan naturale i mama ko iponi. Mm. Maka ngo fmai. Ortelo tra tsa mo umalonga ailo moy.
5: Mm.
6: Ale fai singa tsabal bali kongola sitting room pulele. So wali la so ai a kon fa lua la lunga la la esa lua fa pungal kipok pa fa pera ka penga kel ke boy e ka lo le ka wir kipol ma ku i masinga han si awol fa so blik e ka lo le se ewa ka ngoi or kamala na ki di ngia le me ai le bo ku kung le bebe vale la mo bar kipol e ho nga kel la tipol or tinor ke mi le moy fa so lo le le ia la la ko or fa ku alo nga ide Yang aku lalui embuai mungkin awak kira lama berikai. Almela lalu umang ayah laku ekof. Mangkula umi ayah fembai umi ayah ni. Wah. Walau aku lalu isi ngah ovo ayah laku. Ah. Ila lalu embuai aku apa fembai sur. Pas kamu ngembuai apa embuai aku. Bapa pelak po.
5: Ah. Ah. Telo eh catal nuah fadu sungah fafeng aku telo. Ayi tengah catal tu lalu
6: wah.
5: Fap. Oleh wah fang ala tu lama sini fui le embuai ayah. Ah.
6: Embuai.
5: Oh. Ima kau kia fui ngah mea sole. Wa ungala tatala fo ilea fa mai e batulu masingi e moele po lo wingol masingi de ale le masingi lo no winga e foringa mbai ile le tido tido wole ma faya nga kango e faise nga wingol tino
6: au le la vale o ke se ne tonul tino
5: anga
6: ma e lenga mbai yel oxene mal mal mang bele manga bai ya ka fala bol oxene ko king ol ke me moy ai no ngo winga et dong no faisinga luenga ke le chaval i pa pe ke le tin na ya pa ma wil king ba bai ma kolen ni mal uso ka lo vo le uso ya ket ma ola kul pul shimeng pul le so tofi ma sa pa di lo se fulu li lo fulu le ma laps nga kuli mal uso Ini dalam le swimming pool. Fakai le usoh ya, orang mea sili le orang mau al mea fai. Fak kilo ekek, ele mau linga. Luas elau walus full kilo mau di. Ipa petoi toi, ngawal fak kolenging al kakak le oto om. Il pul kalam belar sausi. Kilo ngah foi le umai le mau linga. De foi le mau li wa umalang kolenginga. Ua selau full kasian kilo.
5: Mang yo. Oli cha hu le vai ngali wa cha wa le
6: me ala ngai in bauri. Samu fu le masing. Ah ngala kule ur sausi. Pai lot tur ngel kem ngala ito o to le vai. I ur sausi pu kala me le o le health and well be. Ya la tu lo fai lo ko ma. Tem fu ai masunika.
5: Ya ya
6: o im sunika. Ya fai lot pu kala me le. O i le swimming pool pa pa toen ko le ngele ma.
5: Oi la limani
6: ya. Ele ol tangata ye lo no mafu fau eto e pa fosi ele tu lo no malosi. E to e tala ye tala le. O wa fi fi si ele e lo kala tala. Ai na ku ko ki kya le au lan tala le. Ya lo ko mo ke lo po fe lo fe au si uso.
5: Ole tau ol vai ngalo so no le sungol fa venga. Mo di fa fu. Oni fa lo ngolango tili me ya. Ya. Oi ti fa lo ngolango tili me yo lo fa ngai no masini.
6: Ya.
5: Sa we. E fai se ngalu nga fu ile to mafai tau fie ya. E fa te ye ngalu nga mani me ro o me ta tu ti fa ngai no fu.
6: Ya. Fa ile to. Ai me poko mo la to mai.
5: Ai mo ta tu. Oni fa lo ngolango tili me lo fa ngal masini ti to fa. Ai te mo ye di po.
6: E ke lo e te te. O tau o ko fai ka wa merkinge se umal. O ma fu fu ringa luenga le tuan fai. Ba yo ta tu tino el pal palo le fuef. E ke wa ka koe. O me u man koe le tuan funga ele. Ele fe me yo mea wale leia. E a ngamul. Koe ki kilo la ia lango vingo i le mo ta tu malo si pe ao i ma yo tino. E koe fu fu wain le ala mea le ala mea. Lango vingo e ten leo lau la au ma mea ia u man ku apu ma mea u fai. Mo mea wa e me se fo i a fruits ma mea ia mai kemingi. Lango winga, ombe ya nga ya kaku. Ya nga yo tatu tin. Lango kaku wole fuef.
5: Ya baila pasta.
6: Ole ler.
5: Ya baila. Fami kaku wole apunga nga salar kang.
6: Ali.
5: Ya le kau kififi elap.
6: Le fifi elap.
5: Ya mang kuwa foi lale apula nga foi. Ole aile nga pa uwe iba.
6: Ole
5: aile. Ole aile nga pa uwe akam.
6: Pa uwe akam. Aile aile pape wakalang ang fauso eba akam wa elap.
5: Yo.
6: Aile banga nga.
5: Hi.
6: Ole kak. Kang kau bawa orang nggak kay orang, orang kia polong elu nggak, pa umel orang kia polong, lalu saya ulo ferul buat elu nggak elir,
5: ko angal ya elir apa,
6: ko angal,
5: wah angal elir apa kau kene itu, umel ya elir fruit
6: lah, sorry, ko angal elir fruit, aku kefir ayu elir palang ini,
5: umel elir apa,
6: ya umel elir man,
5: umel ayu puah,
6: elir lembia uma, orang nggak ayu fufu,
5: yang ala,
6: ayu fufu. I don't favorite for my wa maka ngai suka. Awe ke ikal for my ya le fo sa ngal benga every vessel lu suka. Ko anga. Ma tu fo melo le hepo la fali ke kia. Ese lau fruits la ese lau ya mo mio protein la con or shake kasi. Ba fo kasi le apu kasi le protein. Kasi le fa kasi le protein. E kasi le protein mo mai me uma. Ele fo pela em finga ai fruits ese lau le aso. Ole anga ngal shake. E mo well protein no lotino. Ke le koe fao laisa os papa e voi. Le wa amakan pepe.
5: Ma wa ilar tawa. Bangaya. Kwa ngai fua
6: mwa. Kwa ngai fua mwa. Kwa ngai fua mwa.
5: Kwa ngai fua mwa.
6: Kwa ngai ayu mwa mea ayu pun.
5: Tawa iya le. Tawa iya le lo makuwa ngari mwope iya. O maida ngei malam marko inga. Fai lala e fai la fanga. Uli mea ngala skwampo ek. Fui le e fai la ipki. Ngala lo makuwa iya hao hao fai. Olu isa mwa. Oli sa moala ke ilo wa ku sa mo no vinga la le de ko inga ai ke ilo wa ku si
6: ko ya inga
5: wa ku lo si ko inga ma lo ma ku or fali
6: so of ro ko
5: yo fe me lo ma ku ma ko inga ah han la ko fiska ko skompoi e foula e ma fo fo ngai ko e mangu ala ile lo mo kul fa samo a skompoi ya ku lo ngai ko inganga e fa ile lo lo makua fa ko fa mo fa ile nga umala wa ba ku me ai afisi lo si lo makua ngai ile la ko la ku fa le ko i mo ko o ai me amar kala ko nga se o me nga fa fa ngai ma wala fa ngai o mo skompoi ora fa samo nga me ai so lo makua se o bo fa mo kama Fua moka kama.
2: Okay. Balo titi.
5: Lei, o lungari nu o peia.
2: Eu já peia e a o koi.
5: Eu peia, nu o peia. Mai, da la fisi di mai. O, mai. Mai kala lu moko. Si o meanga o meanga nga mako. O fifi ala lu ma mevi mer
2: koi. O ya mako anti o peia.
5: Ah, pere lu peia anti.
2: Apa yang dia faham saya orang itu sekarang pun,
5: macam, orang baca orang baca boleh macam apa, lalu fikir dia kulit sini macam, orang baca boleh macam, ya lalu, lalu kulum macam kulum kuku lah macam, saya macam faham macam kama, faham kama,
2: baca boleh macam, kalau fikir faham, kau ye, orang faham baca boleh,
5: ada pasti angkau fikir,
2: dia lalu yang sekali ya.
5: Kau angalai kau sampai faham orang kasih ngamir leh. Faham leh ya lah faham orang kamangai falai.
2: Falai.
5: Falai leh lepaka.
2: Falai lepaka.
5: Oh.
2: Kelo lah si lekul falai lewai.
5: Oh, kek iyo.
2: Ngar kapa iwai ya kul ya kalau info faham orang kul.
5: I. Wow, mea yang fia se foi faya wai falai. Falai. Yo skwampo ek.
2: Oh.
5: Ah, wai mea lewu soi faham orang ingai wai.
2: Yeah.
5: Faham orang kam.
2: Jeli. Jeli.
5: Aku kira ber. Kalau si kau susah sambol si. Ah, kau susah. Kalau kau susah sambol ni, urusan boy. Ya, kau kira ni dapat sambol, apa sambol? Angal makuan, angal faham makam.
2: Ya, kau ni si kau ingat faham kaka.
5: Oh, ingat faham kaka. Ah.
2: Bawa saya EU.
5: Lesok kau faham musu.
2: Wah, saya harus buka kakak. Lepas, saya pun lelap belai. Saya ni saya pun faham buka kakak.
5: Lelap family pikopo. Lelap family pikopo ya fitfa.
2: Oi.
5: Lelap family pikopo ya fitfa.
2: Lelap family.
5: Lelap family. Mai lelap caya mula pikopo lelap mula malu siapa. Malu siapa tu abe.
2: Lelap, lelap family. Lelap family pikopo family pikopo.
5: Le text
2: my go for my fa ya ki ole wo ma in ba ko fa le pang bubu
5: ah le la fa sa my ole anti o vailing of ma sefo
2: ole anti o
5: ah le ngole le ba mi ngole
2: fa mo kam
5: ah ai sa ola fa mo kam fa sa mo skompo ah le la fa mo kam
2: ma ya la e isan
5: ah le ai la
2: yeah
5: e pa e Ya, tu supo lefe Ferrari ya.
2: Supo lefe fica aku oleongo.
5: Ah,
2: oleongo.
5: Ah. Ya.
2: Ai. Fatala. Ai, kasih likula. Ya, polisi supo ngale fai ngangi.
5: No excuse. Oh, la le community holai oi. Otara.
2: Otara. Ah. Mana ya? Wa ma or bang ngale mo ia ta to le solulu ka ko ngalu fatas.
5: Ya, ya.
2: Ya, bang e fo ngale mo la to wa le si bang. E fi fi si ba.
5: Ah, oh ya le amil fasa mo lo kamo o mic lo kamo mic ko.
2: Ma ma mic ko.
5: Amil skalamu.
2: Skalam.
5: Ah. Amil skalam.
2: Ai sira kabi.
5: Ya ai skai ko.
2: Ya vi fasa skalam bo le ma sa bo la sol bu di skalam.
5: Ai skai ko fik bo ya ai se mang sa mo nga fa inga ya.
2: Ya ro vi da so ka ro mi.
5: Awa, aku suka
2: Romania. Aku suka Romania. Saya ingat.
5: Oh, ya, le Saudi skapa angale le skompo eko le fuamu angayoi.
2: Ngayoi.
5: Oh,
2: ya biasa.
5: Ya fuamu angayoi. Ya isi fua, isi mui di fofo.
2: Jadi,
5: ya.
2: Bagaimana kita kan?
5: I,
2: jadi. Iko coba kerja ngai isi fua tengah ikan.
5: Oh, le mak le saya fasa mui skompo ek. Ya alfa samoa ngale lumakua ngalu pe yo fua mokam
2: el sa wang
5: ale fa meia la kama maiko le skalam ya ale fa meis ka kalu fua mo ngayut
2: ya ba sa e wanga yut Ya voy a ver le pequen.
5: Ya, mas famos, ah, compa, ol famos su fifi loy.
2: Ah, mal me voy le o pi voy ele, ah. Ey, fai lenga peor campo eklengo somo.
5: Oh.
2: Lenga po ya.
5: I. Ah. Oyol me han ka ol campo eklengo. Ah. Ah. Lenga fai la fango.
2: Wei. Ya voy. Leng feng magungi
5: ah
2: ileng olak ba wampu
5: eh si fali maka pasta olak kau fama maya si le kelo o wafu o ba ine si lus kakal fami le fama mokang vali skompo ekor fama mokang vali
2: ya esha kang vali ya solo oleh kiki
5: ah o ba iya kuai olang o ingat kangi ba kuai ba kuai ide olang o ingat kangi kangi ngali misa merko ruak
2: keva kangi
5: sol Lela, ya lea ima ya fa maros. Ya tatu sumpana lea fi fena nil fa fong bal tatu watinu tatu fa ima sani tali tu layono.
2: Te tia. Oles, tasile baila auxilion tau.
5: I.
2: Ole aka.
5: Aka. Nga, kongua.
2: Nga, kasi le meu makuwa kiro nga. Eke la kula ngufu meu kwa fa uwa.
5: I.
2: Ole se kupe. Walu balko inga pe alu lom kuwa malku. Le kinga malka. Angufu ole se kupe. Efe kwa fpe ole se fa boe boe.
5: Tia. Ora le mi memo.
2: Ayo.
5: Ngau fu amo kabre vali le pasabo. Ol pasabo le mele poge. Fu amo kabre vali. Sol.
2: Ay sol.
5: Wa ma ai dai.
2: Ye gal pa vali ola kai mo vali ola kabre vali.
5: Ye gal pa ol me ale le mbo ngi kanga kai. Mar kabre vali sol.
2: Ol me gal u kele lo kisi ago kabre vali o kabre vali.
5: Ale ai ama kabre vali.
2: Ai si la le mena ta u le la unga al mastu su prestenanga.
5: Ia.
2: Oh, sauni o te alu ngalu ngalu tu e talai. O te alu koe kalai kongo le farsa le si e kalai si.
5: Ia, ia.
2: E kalai fa fo lai ko gele ka. Ia la koe kawa ka mo fo lai kongo le si e kalai si la e ola ka vale vale.
5: Ia lo e wa ka kala ngo fo le mea. Ai e ista ngata. E fa ila ko fa nga. Su e sa wo i tu tonu fa ka. Ma isu esa wo ya la fu bo fa mai ke manga se ka mai ke mai fa ola inga e se ka mai ke lei ya fa fa nga ka nga kala ku ku lu nga ka kala fu ile la nga ta wo lo fa so a a to nu fo ya nga le lo la ka mai ku a
2: e mai fa ola
5: mai fa ola inga ya la fa merci o me ala sin ma ku ma se fa ha ve se ka ma a ve se wo se ka mai ke fa nga le ke lo e fa ola inga o ya la ka nga kai ku fa ola
2: Nee, je bent al eens al een man. Je langer zonder vervanging. Oh, ik wil weten dat ik toen de kalisia lijf van ga kaf wolloluk. Usala we kwamen ga we meer langer ga ik kabel balie kongoluk. Amelie kabel balie il kongoluk versa. Aye, alweer kala iva voor suie. Maar is ik kan kaf wolle i.
5: Ja, ja,
2: ja. Maar was je bij ingole? Ele ola kabel bal.
5: Ala. Waar kwamen we ga kelen maar ja ka fasamo. So this fwa molo it is kaka fwa mo fwa mo kaka ya mang kwa kaka fa kwa
2: fa kwa ya fwa mo kaka wa kaka ile apa ma anga
5: so this kapa anga fwa mo le kaile Yo longa winga di furua. Di di
2: furua. Kau wakam pas saudi.
5: Saudi si. Saudi si pemut fua mokup kopi. Ya. Ya longa winga. Sa. Ia ifu ya alma fua ngau. Ngau fasamu. Oleh skrampo ik. Oye mang ya. Keli. Keli mang ya ya.
2: Pula oye.
5: Iyo.
2: Ya. Ayo ngi fua mokam.
5: Iyo. Dia ifu ngapi ya le fasamu silo mokwore. Fua mokam.
2: Ya.
5: Winga fua mokam longa winga. Eh afoi. Or fa mo foi le wa ah
2: sama-sama.
5: Ah,
2: wa
5: sama-sama. Wa makanga sama-sama kingo.
2: Ah.
5: Wa makanga mai. Piolas.
2: Piolas. Se sama o barquinho. Para se ele solo vai basculi biali. Para se ele solo vai basculi bi preciosos.
5: O fa mo sama-sama o fa mo. Ika ko pelole vai piolas imasios.
2: Masios.
5: Ah, wa makanga sama-sama wa makahunga le ko umi.
2: Lele, silom kuol ko ai nga yo ngale fa bokam ah lo fa pi
5: ne fa mai ya skama ki veo lino ino le ide le fa ngolo nga ide
2: le ai fu ai
5: le ile le mo fa ngale ah le fa lo ai male le lua e ya mo mo wa le si fa lo ai mo ai le mesi wa si
2: Esa hoy lo como sacan que el fogi o lo fichalo le ya soy. Ngago col palang yo gale fa col palang. Ay guay bala o col policía que. Ah. La col policía que toca o Captain Fiola de dice san no fue el cap. La o qua police this is police in flight 676 Oakland Apia. Arriving time estimating arriving time ka o balkaimi. Kau kang falung ko al kemalo like buah pembar kan kemalo boleh ko kali le kali apa al kemalo le wale si ko reply by vape Roger be kali bare ai ka pe ke kali by Roger receive ka ubai bale wele focus wele focus ai kilo balo ol pa lagi ba ka ku apa pe ka faya ku ya kilolal e fa sa bo ku ai ya ol pon sian nei wa sa ni le le atu mo okilani ya ol tai mi ta nu ai pia ya ka wa ku es nemi fa sa bo ku fa pala yang kali balo balo ai aga balo ku balo pe bai captain Phil I. Popole balbaroka ya le ibu. Aka umba ku le basi kalar ke balo. Kimbu bom ku timbol be balbaro.
5: E vie boy kau sangan ngapa kalu ngai fa balo lo.
2: Bakulo bali. Bakulo bal complain al cup king. Bale mawe ok e fa le lo. Mengkue kau ngemua apa pele mau faham lu? Kau ngemua le official le communication. Ya wa apa pengah fui ba? Ale mau wa le communication le ale le mau wa pilih aku ye kau gen kau mua wa kim wa. Ingat ye fielo pola le gue la fokus oleh la kual. So aku ye wa mai va pola aku le usu.
5: Wale mai ingat sah le mai.
2: Ya, bueno, ya,
5: Okay. Jadi luas pun faham ini jadi jalan lecula saya pun malah luar.

0: Ua tino le nei jae o le tatu pokalame a mata fona mo niva yaso pokalame le limo oe. Tasio tatu li tau fale nganga e tome tawali tatu savaringa niva yaso o le upo le tua. E mamalama tele e tantou langal sulu yo tatu vai ma le mamalama yo tantu wala. E ae falau tele ae li tatu savaringa e fa manino a li tatu folaunga fso swani li utau. Ole tatu wa savalinga pe ona yai ai fa taile tuwa ilana upu lana fion pa ia o lo ofiso sani tele mo tatu tel ton wa lo tel nei tai au le mafu mai le tatu wa tinu ia lo o nga ma so sani atu le afion pa ia le tua ya o ma ia pe fo tatu yai maru maru le so nafi tala ia fata fata ulanga isis ai tatu fa longolongo le upo le tua ia vi ia leli se marte bole wati lo te tasi minute ona talo le tula se fumare lua
1: Le shang dento, susu mai le lata u falifou, bo te le ma mata ngofie, il faya fole si akia u oloa fa apele ni fa pia tasi, moe wale stala mai o fou mai ile shang dento, ile na ole lima selau iwa iwa ta la. Faya fua quotes mo le wins ma le ACC, fa tasi ai ma le fai fua tong fitinga, moe sfun waluto sanga ngai lalo. Le shang dento, hafio mai loa ile lima fitufa great south road manukahu, Telefoni lua fitu fitu ono ono fafa, lua fitu fitu ono ono fafa. Shine Dental, your smile, our passion. E yaya ya inga fapito.
2: O tabsa ili si sa mo lo ainga. Po o tabsa ili sa umasini tutua pe yole Hilux ma le Ford Ranger. O leo au nanga ala car city e faafai mo fie mea uma. E te alu malauta avali. Ua e malie ato atoa, talia le titongi vayaso, lua vayaso, pe maasina foi. Tu atoa lo fa atoa tuanga ile car city, titala fitu aso, tu atu si fitu tasi, East Tamaki Road, Papatoetoe. Telefoni lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Lua fitu fitu, ono fitu lima fitu.
3: Ua taunu umailo reta ili fali, ile te au le tasi ili vave au.
4: No leka, ofia sa eiai. Ole wakale kasi le vave au fa kwa e kaungu umai le fale. Yenga e fai mai nge kaungu umai le ongo, o fea sa aie.
5: Sa uye le fale mai ma lo uso, e ke lo fo e Kansas genge ai le wa e e mai fo I.
4: Ngo vili fa akoru waku, ai sa ngale kani ai lau ke le fongi. Si e ke ukilo nge fo I mi skoronga e vili mai lea. Ia ola wa momoe mooli mangava si au fa ngau, le fo e le ingi lancho kamaiki. So le, wale kasi le lua le konu lo pepelo. Wakoyo mwa mifo yao masingi faa mwa mwakupe.
5: Faa mwa mwole, yoe, faa mwa angalo mayao, wa umanga miya safsa soangi.
3: Uwa mawae ni maasina, sasa ili elo reta safsa soani ili mapu maya services. Uwa amata wana faa sol solo manuia le aing o lo reta.
4: Malo lava lo reta, wa uwaia le swinga le leyo si o tatu ainga. Faftai mo fataunga. Mare tongi nao a tātou pili.
5: Whaafetai mo lefisosoani mai a mapu mai a mare alofa o le atua. Wa o maua lefisosoani e fafoa ilo whaafita auli o le taalo I masini poka. Veili le mapu mai a o walu salau lua tase lua tase lua lua. O walu salau lua tase lua tase lua lua. I love you husband.
1: O le Samoa Realty. Wa fa'atotua ina I Samoa ma Amerika Samoa. Wa lata ili fa'asifunu tau sangala na au au nanga. Lata u te fa'atawina fanua ma fale, fai alisi o fale ma pisinisi. E o o ili ilo ilo ino o tau fanua. O le Samoa Realty, ua lava le tomai e fisoto ania tuai mo oe. A e fia tali tonu, fa'afiso ta il telefoni. O o ono walu lima, lua fa'a walu fa'a lua. O o ono walu lima, lua fa'a walu fa'a lua. Peta ngat yane ili samoarealty.ws. Samoa Realty, our island, your home.
6: Usi mai alau fa fufunga, ole fa fufunga fo ele nei o telefono mai Samoa. Awina sa mai mo oe e lauleti o falongolongo ne Radio Samoa tasili mai vatolu amo.
7: O te fatalo fo no tatu o tino ole nei vai o sofo wa amata talatau longolongo usi mai alau fa fufunga. Ole fa amalu malu mai ai oni a fianga ma ale ale ono a fiai Samoa. Ona o winga o le tau wa mori mau ina nei o le ele nino. Wa faa talatara noa ina ini fai nga faa vai tau insiua. E mawhai o na ngālu lue faa tasi eile mālo Samoa. Ma le company insiua o le Pacific Catastrophe Risk Insurance Company. E se tā penanga e mawhai o na tua iai a inga manu u male mālo. Pe a ono tūla I mai ni a fianga. E mafua ini mala faa le nātura e pe o a whāma matangi mālo losi. ai mai se ni mugu te tele a fiai te wā matua, ona o munga la. O sui o lea company in sua mali tama i te isui pāle mia, ne fio ngā muripola ana rosa ale morio, na āua ia tele noanga le whae ingo le vā yaso na tenei, e peo na whae loa i e lea company se whātela launga. O le lava tā pena o Samoa i ana whainga wha vai tau tupe, e tā pena pena ai ni a fia ngai tūla i mai, stasi leo me tā upunanga i ai ia tele noanga, ato ai ma le wha mautu o ni whainga wha vai lima te ita ina ai ia tā pena ngā uma. Whalia fo i le anga i o ia tele noanga, i le ono wha au popo atu o pui pui ngā ruenga te